0: hope hindi mo pod na siya, di ba? Mm. Oy, texter 736, ana pa siya. Good morning, Digitech. Lagrit lang na ako. Na si Duke. Mahal na mahal ka ni tatay. Okay, Ding. Ingat ka lang dyan palagi, anak. Pag-break up ko.
1: Ilang hiyag yun na hinumduman.
0: Oo. Pero bitabot dulu, kanang ano ba no? Kanang, sa pamilya ba no? Kasi makaanak ka bitaw kalunga ka nang, pag once nga mag, ang imong anak is mag, ano na, mag minyo na. Sa pato yung mong giingong gaganina no, nga kaburalan doon sa imong nilula Joy silang panimalay. Pag once nga mag minyo na no, murag mawala na sa inyong pamilya, murag dito na sa iyahang husband no, madala na gusto siyang husband. Oh. Okay, sa panalo.
1: Okay, mayong morning day. Dia sa kaning Purok Chairman. Dia sa may Purok Christopher. Gato kang Carlito Aquino. Dia sa may Christopher Holmes. Mayong pagpaminaw ang kanimo diha. Pare Chairman sa Christopher Holmes Subdivision. Bago rin yun yung tao niya ni Juan, paano ang iyang asawa? No? La condolence lang nga to kay Carlito Uto Aquino diyan sa may Christopher Holmes Subdivision. Oga sa tala no, mga kasilingan na diyan sa may Christopher Holmes sa mga Saiso na family o nga to sa Ibacuado family. Oga, uban pa nga mga kasalinganan diha sa may Christopher Holmes sa Barangay GP Laurel, Panabo City.
0: And of course no, mayong paglanog-lanog po rin sa itong mga naminaw karon once again sa itong mga tigpaminaw no diha sa Barangay Busaon, Tagum. Okay, speaking sa itong mga taga Busaon, okay, dagantag mga radayhard na itong mga tigpaminaw diha. And also sa itong mga naminaw karon mga kaibigan no diha sa Tagum City, salamat dahil sa Tagum City no. And of course, akong amiga nga guwapa, uy, maayong morning din, no, kang girly Vulcan. Uy, maayong morning ka rin mo, girly. So, nais sa karon sa laing nasod ka rin, no? Akong guwapa nga amiga. Okay, so thank you so much. Okay, ka rin mo, girly Vulcan, no? Thank you so much sa mong paglanog-lanog. Hopefully, good health always lang din, no? So, ingat palagi.

0: Perlo.
1: No, is tisingala, eh.
0: Si Girly, ang akong gwapa nga, mega girly Vulcan. Sa mga Vulcan family, no, mayong morning, no, diya sa Barangay Tugarnay. Thank you so much sa tarantanay. Ang Vulcan, sa mga Vulcan family.
1: I-concern niya ang mayon.
0: Okay. Masarap yung kinain niya, oh, kay nakapandisan.
1: Wow. pero, labang pag may bed deal.
0: Okay, so, okay, muna siya nga, muna siya balik-bayan.
1: Balik-bayan na. Sige na din, balik-balik nito.
0: Oo. Muna ka, saludo ta sa itong mga domestic helper, no?
1: Na mayong morning nga, ganin mo di ha.
0: Kaya,
1: sa, unsa nga lasod do?
0: Uy, I don't know kung asa nga country ni, ha? Okay, salamat tayo no, sa talantanan di ha, no? So, amping lagi, ha? Okay, so atong oras mga kaibigan, no, alas 8 na. O gining oras mga pagkadohatod ka na to sa tuwang kutis misti sa nga sabon. Kung na problema mo mga problema mo sa inyong mga pimples o problema mo sa inyong mga talumtum sa naong sugamit mo sa tuwang kutis misti sa nga sabon, so available ka na din sa itong himpilan mga pangga, no? So katong mga karalakihan nga siyempre kabalutan na itong mga teenager karon, Luis, isa gid lo sensitive kay ni ilang mga naong lo, no?
1: For example sa imong dagway titikla, di ba?
0: Okay, muna nga pasalamat.
1: Kinis na kinis, oh.
0: Yes, pasalamat po sa kutis mistisa nga sa buwan.
1: Mo gani nga kay kung wala ko nang kutis mistisa, siguro daghangag mga itom-itom, yes, sa imong.
0: Muna nga pasalamat ko lo sa 1 week pa lang na akong gamit sa kutis mistisa, sumakita na gid ang kahayag lo, no? Ang kahayag festival.
1: May festival pa niya.

0: atong pag ano sa long na 50% po no problema, imagine 50%
1: 50 pera.

0: kong ginaingong kikini na inday tikla. Bahala na kung unsa ka pangit mo lang imong nagway. Basta inagpanahon magsuro ito dito sa mall. Mayo man ay mong batas.
1: Pero dali naman na si Panano, Ronlo. Abini mo lo ang ugali kay manggod. Ang ugali manggod lo is dili lagi na siya manolo. Dili na,
0: na mawala.
1: Pero siguro dili mapod niya.
0: Ugali, ugali.
1: Pero mawala na siya lo. Kalaunan, pero ang ang itsura.
0: Ayan lang kung unaw-unaan. Wasnig na.
1: Pero lami mapod na lubag. It's run pod gamay.
0: Pero pag abot ninyo dito, inigapanaw na magsuroy mo. Kanya, pangit na lang siya, pero pag-abotin mo dito sa guwan, maayong mapunta ang pag-approach.
1: Yes.
0: Ito mo sa iyang batasan.
1: Okay, dali naman na siya kung pangit siya. Dali naman na naman tayong mga karong papagwapa. Oh, rin ba, Luno?
0: Ang ganay. Buta, kali mo nag-wig.
1: Oo, wala man importante niya. Oo, isa pa ka na minapar... Matig pa minapar niya sa Ising Carmen. Kundi yan, nagbisi-bisi na itong mga municipal officials karon kay siyempre, umabot na nga ito ang 58th araw ng Carmen, no? This coming 19.
0: Okay.
1: Muna nga kami po, mga barangay officials, lo, nagbisi-bisi.
0: Karong buwana?
1: Yes po.

0: advance no ano sa tong mga sa mga naminaw karon. Okay, this coming June 16. Okay, mo na to final sa to ang festival no sa mga nagkadayang kabaranggayan. So kikukulbaan na gyud gulo. Kaya siyempre no ang mga matag kabaranggayan grabe gahot gyud kay sa maong festival. Mo na nga kami pun taga barangay Tuganay na ni kamot pud mi Lord. Mo na kay taga Tuganay is di po na magpalupig ang barangay Tuganay. Okay, ng oras mga pangga na alas 8:18 na. Okay, bubalik lang mi mga kaibigan kini lang hapon yung lami on Digitech Love with sa kong kauban.
1: Si Lolo Jojo Altres.
0: Okay, diri lang gihapon sa tuwang numero ng FM diri sa lungsod ng Panabo.
1: Ang main pilot radio Light FM og nakahukap yun ta dito sa 94.3 Kibawi Bukidnon.
0: Okay, so at oras mga panggano alas 8:19 na.

0: Okay mga galaog, padayon ta og baligtad diri sa atong tournament sa Pinoy Classic sa pagkatong oras sa Donataya alas 8.
1: Okay tong oras mga kaibigan alas 8:37 na.
0: Okay, mayong pagpaminaw di ay sa atong mga naminaw karon diha sa may barangay GP Laurel, special na sa atong mga senior citizen diha sa may barangay GP Laurel nga to kay Marcelo, ang ilang senior president Marcelo Valenzuela, ang vice chairman kang tangag secretary de la Piña, o treasurer Cubilo sa BOD, ang ato kang tagsanay o PIO Roquillo o sa lupong tagapangayapa ng ato kang Bert Makiran. Oga sa tanan mga miyembro sa senior citizen adya sa bay barangay GP Laurel mayong morning, oga siyempre ngadto kang barangay kapitan Junar Adorable.
1: Okay, so once again, no, happy morning and of course to happy Sunday to all, no, labi especially do sa barangay Tuganay. Okay, especially sa tong mga dancers sa toang festival. Okay, sa toga rito, salamat din sa tanan-tanan. And of course, sa tanan-tanan po ng mga kapurukan, no, sakop sa barangay Tuganay. No, once again, no, happy morning and happy Sunday sa tanan. Okay, sa tanan mga dancers natin, no, diyan sa barangay Tuganay, no, happy morning and happy Sunday sa tanan. Okay, atong mga guwapog, mga guwapang mga dancers, no, bisan pa ka mga padlungon. Munang musician. Okay, salamat og kang Sir Harold, no, salamat din sa tong trainer o sa tanan tong mga dancers sa mga nagkadaiyang kapurukan, no, dinala ko i-mention. Okay, happy Sunday on happy morning, no, sa tanan nga mga dancer natin, no, sa barangay Tuganay. So good luck sa tanan. Okay, so ilang days na lang, no, okay, kabalutan nga ang Tuganay is magtinabangay din always.
0: Magtinabangay. Ang Tuganay is Tuganay.
1: Yes. Kunay Tuganay.
0: Ayok ko Tuganay.
1: Yes. And also, no, salamat tayo sa itong mga naminaw ko ron, no, sa tanan nga itong mga officials na ito sa Barangay Tuganay, headed by sa ito ang, ano na, sa ito ang kapitan, no? Okay, no other than Tata De Villares. O sa mga kaban nga makagawad, no, salamat sa tanan mga functionaries natin. Okay, especially, no, sa itong mga guwapang mga staff, no, naminaw ko ron na si Melba, Ami, Yuyong, o si Chin Chin. And also, di akang GP Mago and Mars Abila, no, happy morning. Okay, akong mga guwapa nga mga mega ug dapuno kang nignig, no. And sa tarantaran pudlo nga mga katawan sa mga ano da sa barangay Tuganay sa mga nagadayang kapurukan, no, kabalo ko nga Tuganay is daw ano gid sa lokan ng one of the die hard atong mga tigpaminaw.
0: Kanang Tuganay ang kaning 96.1 Infinite Radio 90.9 Light FM. Mao na ni ang ilang orasan. Oo, ang kaning station. Muna nga ang barangay Tuganay nagkapatik na gyud ang kaning 96.1 Infinite Radio.
1: Yes.
0: Uy, so, Mayo, salamat, no? Salamat kayo.
1: Okay, happy morning din, no, kang Adrian. Okay, ano tong gwapong musician. Uh-huh. And also, dapat kang GM, ha? O sa tala itong mga... No, sa itong musician, salamat dahil sa tanan-tanan, no, sa mga... Okay, sa inyo ang, ano dahil, okay, gano'n ninyo yung talent, no? Okay, gabi na sila lumaka, ano, log, makatudlo, no, mo nang
0: believe me, no? Hindi tikla diyan sa Barangay Tuganay Elementary School. Mm. Doon ay drum ang bugle corps.
1: Okay, tungi agi, no?
0: Na ipanda, murang, nindot kayo, no, kanang, kung bitaw, kanang, majurit, bitaw, kanang magulay, bitang majurit niya, abti kay mo exhibition, o kana, di ba? Hapti ka kayo ang daitiklak?
1: Ay, tolo po.
0: Dweiler? Baton?
1: Okay, sumunod.

0: Claro. Pwede na mo na roti ko.
1: Eri po kaya.
0: Ang dagway?
1: Yes.
0: Munang... Imono, guwapag yun.
1: Munang lo. Physical na pero sa kanyo ang sa katao lo. Importante sa ano lo is ubali. Ubali man yun. Usaw mo na to ng guwapo o guwapa lo. Tapos binuangan lang ka, pasakitan lang ka, diba?
0: Alam. Ang guwapa, muabot sa'yo mo ang sige kuhan sa problema.
1: Yes.
0: Okay, magsigil, magagsilos.
1: Oo. Kasi pahitsurari mo, kuya. Munang, dito lang sa kanang dilitsurari.

계셔.

0: mo nang issue gani kanang mga duka magdukaon ka no
1: magduka ga
0: manang makahatag gyud siya nga dili ka mga dili gig ka kanang ingon ba nga kanang
1: kanang tuloy imong lawas kanang bore na tikla makagwapo po ni
0: yes tama po ka
1: makagwapo guwapo
0: oh maka ano po si mo ang cutis no makahamis po siya no labi na gitong mga senior citizen
1: labi na sa imong gamitan no ga applyan nimo ga cutis mistita sabon ah pertenya samot gyud ikaw bitaw ay tikla once sinaw-sinaw gyud ang imong panito.
0: Okay, so mabalik ang talo itong oras.

0: Okay mga igala, huwag balik ta dito sa itong dolmanon sa programa ng Pinoy Classic. Huwag mayong morning ang mayong pagpaminaw dahil sa tanan na itong mga kaisunan dahil sa Central Public Market ng itong Lydia at Oribio dia sa Central Public Market. Okay, labi lang ito kang tunipatan dia sa may Lydia's Eatery. Mayong pagpaminaw ang kaninyong tanda. Happy Sunday. Timbaya. Greetings from Barangay Tanod. Dia sa may Barangay GP Laurel. Nga to kang Edwin Pedriania. Siyempre nga to kang Barangay Secretary. Nga to kang Annalyn Pedriania. Nga to kang IPMR Dato Abbas. Nga to sa Barangay Tanod Edibar Bohos.
1: Okay, so once again, salamat din si mga magipang-mention, lo. Okay, so, dabilang gyud sa taga... Asa nga barangay na?
0: Barangay GP Laurel.
1: Yes, no, sa tanan mga IPMR. Okay, sa mga tribo na to, ni, no?
0: Mga tribo.
1: Okay, so may update si mong, inyong mga IPMR di alo sa barangay GP Laurel.
0: Mayroon pang nangyang pag-dumala. At least ang ato mga kaigsunan, ilabi na ka itong mga lumad. Kuhan yun, Raga, iyag yung ginaatiman.
1: Okay, no, sa tanan-tanan na kataga GP Laurel no morning. And of course, no, sa mga namino ko rin, no, si Lola Joy. Okay, happy morning ka rin mo, Lola Joy. Okay, no, may nagpabati po dito galing sa texture 564. Morning, digital request kong song B. Tunay na mahal. Okay, by Jeremy Perez ni Oye. Nang San... Uy, namino rin sila karoon daw sa mga Perez family. Okay, thank you so much tanan-tanan di ano kang Jenny Perez sa mga Perez family, no. Salamat dai da kang Generos og sa tanan-tanan nga mga taga Santo Tomas, no. Salamat, no, sa okay na opportunity mo nagapaminaw. Salamat sa inyo ang tanan. Okay, so tong oras mga kaibigan, alas 8:50.
0: Pedro, o ingat to kang sa mga Kagapi family. O, labi na nga to kang Kapitan Kagapi. O, nga to sa kang Helen Dipalubos, Maylina Dipalubos, kang Jonathan, simpre nga to kang Bibi Padong, mayong morning o happy Sunday.
1: And also, no, sa kong pamilya na sa mga Garnica family and sa Mugged family, okay din sa Purok 4, salamat to sa inyong karunayong pagpaminaw.

0: Kay kaganguhan inday tikla la mayong morning ang kaninyong tanan labi na nga to kang kapitan Tata Dumahil diya sa may barangay kaganguhan Panabo City mayong morning kaninyo
1: and also no mayong paglanog-lanog po diya sa barangay

0: Introducing K's Fragrances, paraniis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
1: Galuya ba perminti ang imong lawas? Walay gana? Trangkaso ubo sipon nga dugay maayo? O di ka aduna kanay skin allergies? Basin kulang ka na higala sa vitamin C nga gikinahanglan sa atong lawas?
2: Ani ha? Ang atong Mega C Plus Sodium Ascorbate with Zinc.
1: Usa ka nan acidic vitamin C asa dili hapdo sa tiyan o pwede sa mga bata. Ang Mega C Plus dakong tabang aron makusgo ang atong immune system. Nagatabang usab kini sa paglimpyo o pagdetoxify sa mga hugaw nga sa atong lawas. Nagatawang sa daling pag-ayo sa mga samal. Ang Mega C Plus yaman sa antioxidants, nagapahamis o nagapaligon sa atong pamanit o nagaimprove sa atong overall body function.
2: Mega C Plus,
1: Sodium Ascorbate with Zinc, the powerful non-acidic vitamin C. Pwedeng imnon, bisan walay kaon. Mapalit na sa tanang butika, dool sa inyong lugar.
3: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw. Hayahay
4: sa panahon karon ti man, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 herbal capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

kaubon sa may kaigsunan ang Davao Oriental, Davao de Oro og usab kining atong probinsya sa Davao del Norte man kaigsunan og maabot kita mahigala din na sa may kawan probinsya sa Bukidnon nga din kini nakahukap ang kaigsunan ng atong istasyon din na sa may Kibawi no may mutade kay Tatay Payeng. Kumusta mo din na? Og kita manginaot mahigala nga nas kanunay sa maayong kahimtang no. Og sa kanunay mga kaigsoon magampo gyud no kay karong mga panahon na mga higala mura kanunay na pinumdum mga tulabaw nga makagagahom no. Syempre nga atong paghimuon mga kaigsoonan magrepent no sa atong mga nadluadlaw nga mga gibuhaton nga medyo wala masubay mga higala no sa kabuboton sa atong labaw nga makagagahom mga kaigsoonan. So this is the time that we have to repent kay muna yung panahon na mga kaigsoonan nga adlaw Domingo. Mamuni kasangara mga kaigsoonan.

o guban pang mga sikta mga higala dini sa atong dini sa atong kalibutan mga higala. Managdahitag tinuuan mga kaigsoonan, pero isa lang purpose. Isa lang purpose mga higala ang pagpangaliha sa atong labaw nga magagahom. O guys, syempre mga higala, kining ubos yung lagas kanginan Joe Solicar. Ayun, mabati mga higala, hangtod kinilasong si sa buntag, no? Ang atong mga manindot nga mga sunata mga higala dini sa atong estasyon sa 96.1. Og siyempre magkaigsunan ang atong mga kanabitong maayong paminahon ng mga awit mga higala di lamang sa 96.1 pinagi sa atong programang Golden Sunday. Og di mo ni pwede mga higala og atong mapaminawan sa ubang mga adlaw kay Golden Sunday man atong programa. Di po pwede may ngayon Golden Sunday magkaigsunan ng atong programa Lunes. Listen po. Og mao kini special mahigala ng atong programa kadiin doon na po tayo giingon natong nga mga ginagmay nga mga katikaran mahigala nga ato po nga i-share no sa atong tigpabinawa din sa atong istasyon. Og siyempre mga kaigsunan ang atong mga kalihukan sa nasun sa Pilipinas. Og labi na usap din particularmente din sa atong kwan din sa atong dakbayan sa Panabo mahigala. Ako tong ki-invite no si City Councilor Fortunato Luloy Sumampong Magkaigsunan basi makaabot din karon sa atong station Magkaigsunan ang atong City Councilor Luloy Sumampong, isa sa mga miyembro sa mga higala sa The Fraternal Order of Eagles. So they are all invited no in our kaning gitawag natong programa mga higala din sa atong kuan o din sa atong radyo Magkaigsunan. This is in partisan mga kaigsunan. Kadabang watay gipili mga higala kung naa ka sa pikas unsa ba unsabang tinuhuan sa politika mga higala mga partido. Welcome dinhi sa atong dinhi sa atong istasyon mga kaigsunan, no? Dili ingon nga ay radyo kakuan man na. Dili open mga higala, universal, no? Onya sorry, versatile ang mga kuan dinhi. Ang atong mga kining atong mga announcer mga kaigsoon din sa atong station sa 96.1 kining Infinite Radio Mahigala og sa Light FM no 90.9 no 96.1 sa inyong mga dial mga kaigsoon na 96.1 sa Infinite Radio og siyempre mga higala ang atong 90.9 sa Light FM no. Mabati mga kaigsoonan kag kadayal mo mahigala og 90.9 okay lang. Mabati gihapon kining atong tingog mga kaigsoonan no. Isa kaliso adib duha kalisoan usa ka paminawan no kat kining atong istasyon mga kaigsoonan no. Og syempre mahigala matag adlaw nga Lunes hangtod Sabado mahigala ang atong balitang ratsada no gikan alas 7 hangtod kini alas 8 sa buntag mga kaigsoonan pinagi sa pag hookup mahigala sa Mother Station dito mahigala sa kuan kining ratsada balita dito sa may kining Mother Station sa Surigao. Oh, siya ang mag-onboard dito mahigala. Pero moabot kita sa Batangas, moabot kita mahigala sa Samar, moabot kita mahigala sa Bohol. Matag-adlaw na nga programa. Mga palingki mahigala sa Bohol, abota dito. Mga palingki mahigala din sa may Batangas, no? Akong isawag-tawag mahigala si Banjo Braganza, isa sa mga

Correspondent mga kaigsoonan, nagatingog dito ang kuan ng atong istasyon. Kining atong kuan, kining atong mga balita, mga higala sa Ratsada. Mamati dito mga higala sa kuan, kining probinsya sa Batangas, mga kaigsoonan. Yan ang utana ko, si Vilma Santos, mga higala man ang kuan dito, provincial governor, no? Kung ako masayip, mga higala, kung nakapamati pa po si Kondiha, si Gov, no? Vilma Santos. So na, naminaw pa po daw ko, no? Minaw po daw ko, no? Magkaigsunan. Kaya doon na may portion, mga higala, nga Bisaya na yun, ang gikan sa unang mga paghatod balita, mga higala, Tagalog mo na, gikan sa Ilabanjo, Braganza, pero ang katong nga magkaigsunan, Bisaya, no? Apelta din na, mga higala. Ingko nga may, makasabot pa sila din na, no? Kaya nga itong pinulungan nga Bisaya, mo siyang, malamang sir, kasi nagtatanong siguro yan. pero pag-abot sa Samar, mga higala, siyempre, Bisaya, accepted. Ang butog, nagkapamina po ito kung amigo na ko nga si Kuan. Si Nanding Avila, mga higala. Kauban ako sa dito skulahan kaniyan to. Di po dugoy-goy trabaho mga kaigsunan. Nahimo pong mayor, no? Mayor, mga higala, sa dito sa May Kuan, kining San Isidro. Ambot, uga sa Northern Samar, Manila, ha? O Southern Samar, mga kaigsunan. O kabalo ka sa rapit. Basta kay lungsod sa San Isidro, mga higala, o probinsya Samar, mga kaigsunan. Basta yun na, no? Murag silingan sila kaniyato si Kuan, si dating Speaker pro tempore, ang sa House of Representatives, mga kaigsunan, si Raul Daza, mga higala. Muni amon tatay-tatay kaniyato sa kauluhan. O medyo ipit, mga higala. Dito, sir. Si Raul. Dali man po magkasanabot, mga higala, kay Bisaya man, no? Pero lahi portunada ang Samar, no? May pagka, ang accent niya, no? Mura may pagka, may pagka Muslim ang tunada sa mga higala, no? Pero lahi ko po kay Samar. Masama na siya. Di po, Leyte, no? Probinsya si Leyte. Okay, 50 minutes after 9, mga higala. Siyempre, sa pagpadayon, muhatag na kitag awit niyo, mga higala, gikan kang main reperto, no? Siguro, sige mong paminaw, mga higala, sa kanta nini, mga higala, ang title, Loving You. Nga itong mga kanunay babawan, si Kuan, Lani Misalucha, mga higala, nga itong kanunay babate. Pero ang originally, sang by Mini Reperton, mga higala, ang kantang Loving You.

Ok, 33 minutes after. Prepare na kita sa aftong programang Sunday Special. Og siyempre, kanubos yung langgas kanginan, Joe Solicar, no? Sige hapon, mga higala, kanubos yung langgas kanginan. Pabilig hapon, karong mga gutlo ang mga kaigsunan. Og siyempre, mga kaigsunan, doon na kita ikuhan, public service din, no? Ato kining panawagan. Panawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adil Villar Alcover, 63 anyos, o lalaki, kanakaroon sa kustodiya sa Tiko Sugyan Home for the aged, no? Lower Kabantian, Buhangin. Buhangin District. Buhangin District, Davao City, nga kamog, ipangita sa inyong banay. Matod pa, bisitaha sa Tiko Sugyan Home. Home or for the aged up aged lower Kabantian Buhangin District Davao City, no? Palihog na lang text sa cellphone number 0968 207 8592, no? Atong balikon, may galagi panawagan ang mga pamilya o mga kaparentihan ni Adel Villar Alcover, 63 anyos, lalaki mang kaigsunan na nakaroon sa kustudiya sa Tiko Sugyan Home. Home for the aged, naraman na ini. Home for the aged, Lower Kabantian, Buhangin District, no? Davao City, nga matod pa, kamog ipangita sa inyong banay, bisitahan na sa Tiko Sugyan Home for the aged, no? Home for the aged, Lower Kabantian, Buhangin District, no? Davao City. O palihog na lang text, no? Sa kabani mga higala sa cellphone number 0968 207 8592, no? O ang kinsa ka itong mga siligan nga nakalungog, palihog na lang po ko o sulti, no? O panugon, no? Sa kining hintungdang pamilya mga higala. Okay, importante po nino, kani mga higala, kung kini ang isa sa mga public service nga ato ning ati manon, no? Og ato nang ibalik, no? Taw-taw mga kaigsunan ang kining panawagan, no? Ngadto sa mga kabanay mga igala sa kining gitawag nato nga si Adil Villar Alcover. Alcover, murag daghan ka Alcover sa panabo, no? Okay, 35 minutes after 9 mga kaigsunan. Og ninapita mga higala, ato po sigurong ikuman ni greet, no? Atong tanaw mga birthday rin kuan ron ni City Councilor Luloy Sumampong mga higala. Basig na busy po taon to, no? Sa pag-atiman mga higala, labi nagmakonsyal mga kaigsunan din sa Osaka Dakbayan mga higala, bisan paglungsod. Basta na ilhan mga kaigsunan, labi na sa may nailhan ka sa GKK, sa inyong gagmay Kristuhan ng katilingban mga kaigsunan, nalagyo ka mamanyantahan, no? Niya, kanabang diligyod, no? Diligyod maingon nga makabuhi dahil mga higala kay napa may sasurya, siyempre, politiko po, no? Gawa sa mga silingan mga kaigsundo, kinagan po mga kanabitang mga panagpulong sa ilang mga kaparentihan, mga leader ba, unsa bang mga kaigsunan, no? Happy Sunday, Kuya Joe and family. Mabuhay ang Panabo Central Eagles Club, no? Mabuhay ka, Kuya Sanderlex Emblamo. Nga to kay Kuan. Kay President nung ng Panabo Central Eagles Club, no? Kang Sam Emblamo Mahigala. O sa ato din Kuan, sa ato din Governor sa the Fraternal Order of Eagles, din sa atong Davao Region 2. Nga to kay Kuya Dudong, formerly mga kaigsunan, City Councilor din sa atong Dakbayan sa Panabo, si City Councilor Aureliano Dudong Garcia. Natong mga kondine, no? Atong mga itawag na itong mga pisyalis mga kaigsunan, o karon ming servisyo yun, no? Voluntaryo o true voluntarism mga kaigsunan, by organizing such organization like Panabo Central English Club Mahigala, which he belongs, no? Si Kuya Governor
kuan na Dudong Garcia magingsunan. Apo to si kuan, si former City Councilor Dudong Ludo. Membro po to sa Eagles magingsunan pero affiliated mahigala dito sa kuan kining dito sa kaning Igakos, no? Eagles Club magingsunan. Hello mga sila, balik na ko ni beside view na ay unsa man ni? Level din siya nawala ko ng doon ay kuhan mga kagsunan sa B-side view karon karong mga alas sa GS, no? Sa bunta mga kagsunan doon ay misa dito, no? O kaya niya tumila ba yung Domingo mga kagsunan dito man ta siguro sunod na po na Domingo mga kagsunan, no? Kay ako mga higala akong kuhan po kay Basimabot si Kuhan City Councilor Luloy Sumampong mga kagsunan. So, base pumapas, wala po, di, sunod na po, Domingo. So, actually, mga higala, ato kining ipahibaw kay basig mingon nga interview, basig mingon ng uban mga kagsunan. Grabe na ba ng politika, mga higala, grabe kasi luso. Ato lang ipahayag mga kagsunan nga, kini open gin eh. Ha? Open mga kagsunan. Either mo voluntaryo nga, pwede, ko, pwede siya ma-interview, o di ba ka through invitation mga kaigsyon, depende. Kay ako nag-imita mga kaigsyon through letter, no? Former for kuan mga kaigsyonan kanabang nagingon natong para kuan formal bud ang atong invitation. So ato sugdan mga kaigsyon gikan karon mga adaw mga kaigsyonan kay wala pa pambod si Kuya Luloy sunod basig maka-invite tamhing gilag line po, no? Mingos Kuya Luloy sumampong pwede ko rin Domingo po. Wow, wak pa problema mga higala. Bisa pag doon, wak problema. Pwede pa kayong tulong mga kaigsuna, no? At interview, no? May nandaggan kayo, morotag na sa showbiz mga higala. pwede gob, no? Basta magdungan yan, wak problema. Pero, kung makaig isa-isa mga kaigsuna, wak problema, no? May problema mga kaigsuna. Okay, 40 minutes after 9 mga higala. We would like to greet mga higala sa atong mga kabana din sa City Counting Office. Siyempre, kapanan sa atong head din na, no, sa City Counting Office. Nga to kang Ma'am Maylin Hermosora. O for sure, no, naminaw mga higala si Carla May. Carla May de Gaspi Falco mga kaigsunan, no? Mga orasa, grabe na muli si Carla. Ang atong kabana mga kaigsunan din sa City Counting Office. Nga to ka Ivan Mondoliedo, kabana sa mga higala si Kuan. Si Janet Polovillo mga kaigsunan. Ang ako ni Lourdes Casal mga higala, si Liza, no? Liza Carbonilla Ruiz mga higala. Ang iyang bana si Kuan Jorin. Jorin Ruiz mga kaigsunan, no? Wala indiyang na maligya mga kaigsunan, no? Kanang Carly din sa may Kuan Northern Plains. Kanang Ruiz Midship, no? Ruiz Midship. Sigurado mga higala nga Kuan Gyo di kalidad, no? Kanabang luwas yun, no? Kay matur di matur pa niya ninong di ko na pwede o kanang di kita muagi o kuan muagi o kanang slaughterhouse para matchik o mayo magdili, di ba? May pod, no? May pod na naman kaysunan para luwas pod, no? Kaya sa ahay mag-upuling uban mga kaysunan kanang bitong mga akin na pinagmay God kanang uban mga kaysunan nga pa ihaw lang nasa likod may baligya, no? Sa bagay, nangkamot mo po. Pero ang isa sa mga requirements mga kaigsunan, ipagig natin na sa may kuhan, slaughterhouse, para ma-determine o pwede o di ang usa ka kanyang mga kaigsunan kayo. Siyempre, may manaog kuhan, may manaog kining engine oil mahigala kay makinara mo, ang makinara mo tawag ani mga kaigsunan nga mo ay mabikil. Tawag ko na, kauno, nisimba ko. O, di ba? So importante mahigala nga luwas gyud, no, nga ato mga katawhan mga kaigsunan, di ba? So salamat Jorin, salamat Lalay nga kaingon dito nga for sure kwan gyud kanang luwas gyud mga kaigsunan. Good morning everyone. Postpone ang meeting maya, no, 1 p.m. Thank you. Oy, salamat. Ate Rose, good morning. Ate Rose Volpa Amit mga kaigsunan, no? Amit Bolpa, so yun sa man sila kuan, no, si provincial board member kuan Amit may kaigsunan pa rin, di mas siguro sila si Ate Rose kay Kuya Wolfie engineer, engineer Wolfie Oreo mahigala
May natong kuya kay simple lang, no? Anang yun, kuya? Simple lang yun, no? Di yun, ingon nga, para sa nubang mga isunan nga, kuan ba ka ng makaganar-ganar na gani, medyo nambog na po. Dilibayo. Nga to kay, nga to kay kuan, kay Inday Mirina, nga to kay Dennis Mirina, mga isunan. Nga to kay Kuya John, no? Kuya John, na, tawag ni malinaw mahigala, no? Tagyan ni sa kuan sa gitaryo tracking. Ha? Basta maminsan magkaksuna na. Bakakuan niyo, maminsan po nato ang ilang tindahan. Ha? May tagadadlaw, no? Kaya magbayan. Depende lang po na magkaksuna ka na bang kung maminsan nato, mahinumduman, okay. Depende lang sa mahinumduman magkaksuna. Latex mo din eh, kaya atong pamasahon. Ha? Atong pamasahon mahigala mga kuan, gusto mong magpa magpa kanang greet mahigala din sa atong istasyon din sa 96.1. O niyang tawtaw mahigala mo isgot kita ginagmay bahin ining kalihukan mga kaigsunan din sa atong nasa sa Pilipinas, bahin ining mga kagulingan mga kaigsunan. Mayingon nga kinsa ko'y tinuod nga Senate President, no? Sarang mga ko'y tinuod din na, no? Butron na mga kaigsunan naiuban po mayingon musayt atong mga niyatong 1935 Constitution. 1935 Constitution, doon na may mga amendments mahigalang nga pag aminan na, doon na may mga kausaban mahigala nga di po na ma-apply karong mga kuhan at present, no? The application must be on the kuhan latest mahigala nga di po na ma-apply karong mga kuhan at present, no? The application must be on the kuhan latest mahigala as approved by the legislative ang kaigsunan the Congress House of the Congress Megala and confirmation coming from the House of the Senate mga kaigsunan. So muna ikuhan muna iklaro mga kaigala. So di na nato isa-isa igmayo mga kaigsunan basta kay isaragod din na, no? Ang giingo na itong kanabang sa tawag mahigala katanayin. Okay, may ka nakabante po ka Rodel. Giyonong okay. Hala. Naunsa na. Agoy, naunsa. Ay, tikla, naunsa na ni. 45 minutes after 9 o'clock mga higala. O, siyempre, paraan kita mga higala sa paghatod ninyo o dugang awit. O, gikan mga higala ni Reyes Pedro Wagon mga higala.

Okay, 4 minutes after 10 o'clock mahiga na. Og siyempre mga kaigsunan, napanin kita mahiga na sa atong ang atong programa mahiga na, no? Ang programang Golden Sunday. Og atong balikon mga kaigsunan, ipanawagan ng mga pamilya o mga kaparentihan ni Adele Villar, no? Alcover, 73 anos, lalaki nga nakaroon sa kusadiya sa Daku Suyang Home for the aged, no? Lower Kabantian, Buhangin District, no? Davao City. Nga kamo matupagi pangita na sa inyong banay, palihog bisitaha sa Daku Suyang Home for the aged, Lower Kabantian, Buhangin District, no? Davao City. Og palihog na lagtext sa cellphone number 0968-207-8592. Okay? Og happy birthday. Happy birthday once again mga kaigsunan gato sa atong city councilor, City Councilor Fortunato Luloy Sumampog mga kaigsunan. Mayong buntag niya. Og happy birthday kuya. Kabalo pa rin kong birthday ni mo. Okay kayo. Okay, 5 minutes after 10 mga kaigsunan. Kung ano punta, change number na punta mga kaigsunan. Kanina bang usahay? Di ko usahay mga kaigsunan. Kanina bang maugini, no? Maugini ang kinabuhis na mga kaigsunan. Basta muta sa itong edad, no? Probably, mukuan po, musunod po na nga itong panagway mga kaigsunan. Lisod po kayo, guided kang 50. Yang imong dagway mo di sanyos mo mao siguro mong kayo ng tanawon. That's unfair. Umantigo na kayo niya. Ikaw bata pa kayo. Pwede pa bata-bata among 50s. di ba? Pero ka na mag disanyos ang imong dagway mo imposible mong kayo na, no? Mo rin din nagatuan mong kayo na. Okay, 6 minutes after 10. Og kanto mong kayo na. May buntag di ay kay Barangay Kagawad Titing Sulikar. No, din sa may barangay San Francisco mga kaigsunan. Akong brother, no? Titing Sulikar. Kanyan to mga kaigsunan, kita ang Barangay Kagawad din sa Barangay San Francisco. After sa akong tour mga higala, ikaw lang mo siguro na pumukuhan. Padayon sa kanabitaong atong tulumanon. Nga muhatag serbisyo nga to sa mga katawahan makaigsunan na sa Barangay San Francisco. O tuod ba, no? Yung idawat may gala, ang challenge sa serbisyo, siya ang kuwan may gala na himong Barangay Kagawad since 1907 up to this date, no? Until now may gala na himong siyang Barangay Kagawad din sa Barangay San Francisco, no? Kalay sa Ginoo, sige po tawag ka daw, no? Sige kuwan, kapili makaigsunan sa ato mga katawan din sa Barangay San Francisco. Siyempre, kay Mukugipon, no? Eh kung dapat yun, no? Sa imong pagdawat, ilanan, inubanan kinis kakugi. No, dili, ingon nga, ikaw may manugo sa mga tao, dili. You are in the public service, then, kinahalan mag, kanang muhatod kong servisyo mga kaigsunan sa kuwan. Kanang ato mga katawan sa din sa Barangay San Francisco. Diba? Like City Councilor Kuya Luloy Sumampo mga kaigsunan, siya po, no, tigpanday gabalod nun, din sa atong dakbang sa panabo mga kaigsunan, sa akong

Kanabang mas maya siguro no og naay mo disenyo mga igsoonan sa pagpalanom og gulay ha matubangan og malikod man sa imong panimalay ha nga mukuan ba kanang magtanom no magtanom mga igsoonan kali sa Ginoo dinha sa among balay mga higala do naman ko eh pilar ko to kapunuan nga kuan kining tinangkong mga igsoonan onya kamunggay atay ag tangan mahigala o alugbati kada bitaw mga gudayang dili mo ag spray mo ni ginahan akong kaonon permi pero wa man ta magwapo di na pagawa mga kaigsoonan at least kuan healthy healthy mga kaigsoonan bahala mo balik-balikon kung naong kuan bahala balik-balikon kung nagkaon basta kay ang akong gikaon mga higala kuan walay kuan walay insecticide usa ba insecticide kana mga synthetic nga mga pagkaon sa tanong mga kaigsoonan di ba ana mga spray unsa pa rin ang magkaayo no siyempre sexy ang kuan sexy kayo ang kining gitawag natong mga gulay mga higala siyempre may pagka spray may lagabono lang okay ra ani man mo kuan og abono lang motake mga higala ang mga insects mga insect mga kaigsoonan mo atake well madaot yun ang imong gulay mga kaigsoonan so kinahanglan yun ka na mga pesticides no? Sa pag puril mga higala sa kining gitawag natong nga mga insects no nga dapat may higala sa mga tanom so mo na no atong balikon mga kaigsoonan mawag na balikon na hugaon ang kining kuan kining alumbati tinangkong kamunggay ha o mapalit po kung mga gulay, mga higala. Basta di kayo muhagi o ka ng spray. Pero mato tag ka ng para sa nang birthday. Para sa nang mga kuhan mga higala. Kanang mga kanabitang mga okasyon. Amukaon ko kita gihapon. Kay alang-alang dita mukaon. Wala na po. No? Kanang para sa nang kuhan mga higsunan. Para sa nang mga cauliflower. Mga sabi na. Kana mo aso pagtuo mo agi mo nagrabing spray ang mga cabbage mga higala mo agi mo nag spray isa kanang kuan labi na ng talong no so ugmato kita ang mga lugar mga higala nga muna mga pagkaon taon ug gihapon ta pero pag abot ato sa balay ato ang gina practice ang kining kuan kana mga pagkaon mga kaigsoon nga wala mo agi og spray pero nay isa nga dita kalikay kaning bugas no awa man tayo mahimo, di kaon ang itag bugas. giunsa ka na mga higala, pag-spray nga. Labi na kay mangita, itag puti, humot, unsa ba rin na mga kaigsoonan. So, grabe treatment mga higala sa mga artificial o mga synthetic nga mga pagkaon para sa tanom. Para lang mo mahapsay, mahimong manyag mga kaigsoonan ang kining tanom. No? So, yun. May lang mukhaon ang tagka ng kanabitong subing mga kaigsoonan murag gwapo ning subing pero ang subing mga kaigsoonan sa gihapon mo agi gihapon nag spray pero mo nang kon mga higala kanabitong biniya na bitaw nga gikan sa pag ani mga kaigsoonan nga muturok ra pug kuan iyara nga wala gyud spray gyud klaro di ba manurok niya siyempre mubunga po so mo tay kuhaon nimo mo ning itong subing di ba mo tay laser ang treatment mga higala sa kuan mga pesticides kay wala man na spray na kay tubor man giya pero katong mga siksi kay mga kaigsoonan nga mga butil mga higala sa kuan kining palay mga kaigsoonan grabe na spray mo na nga igapon ta click kay mga kaigsoonan pero for the meantime nga naka sa inyong panimalay mo ni gwapo ka unon gwapo pwede maghapon mga kaigsoonan ka na mo tanong ka pichay pitchay mga kaigsoonan nga nasa kuhan imo nang muskitiruhan mga higala morag okay siguro ang kuhan dating no pwede gihapon mga kaigsoonan may mga siyang organic no may mga siyang organic gwapo tong kuhan ato ibaboy si baboy si former city vice mayor Banjong Duhali mga higala din sa may little panay kanto mo ito dito nampot sa ilimusituhan mga kaigsoonan grabe ilimusito dito ka ng baboy mga kaigsoonan nga silang kay upuhon makahiga yung tato ni interviewon para pod kuan kanang masundog pod mga kaigsoonan sa atong mga katawhan mga higala

kini sa atong dakpan sa panabon. Kanalang kwan ba, kanang buhian niya pero gikoral gud gihapon ang iyang mga piglets mga kaigsunan. Siyempre, rako mga naman kaigsunan. Daghan na siya mga baktin. Unya, mga nakal ito mga kaigsunan mga anayon. Anay, kasi tawagan na. Anayon o anay. Dipod anay. Dipod anay. basta ka ng kuhan, mga nakay, mga kaigsunan, mga anak nga baboy, mga igala. Muna, murag kuhan, mga nakay na po ito. Murag, mudaghan na po mga kaigsunan. Pasagda na na. Pero, isaktog immunization mga kaigsunan. Kaya, limon po pwede i-immunize. Pagkatawa ni, i-immunize mga limon ng mga bakter mga kaigsunan din. Bisagasa, palakko na na diha, no? Butangan na na diha, o ka na bang pasilungan mahigala kay panahon nga gusto og dili painit mahigala ang kining mga baboy, no? Mapasilong magin na, no? Ulan, pasilong yun. So, sa panahon sa kaon mo kayong tawago na sila. Kaon niya, pag humagkaon na, pwede mo dagandagan din sila kuhan ka ng kalibunan. Di ba? So, nahulog yapon mga kaigsunan nag-organic, no? Nga, kining baboy mga kaigsunan. Dito sa Tagpain sa Davao, kung mag-ihaw o magpalitsyon ka dito o kining organic nga mga baboy mga kaigsunan, mahal-mahal, no? Compared to katubitong mga kwanyot. Itong sa tawagan ni, katong nagod sa dilibunihan mga kaigsunan. Mas mahal-mahal to kay sa ako ni bawon mga kaigsunan, mas lesser ang oil na siguruan ng kuwan. Kanang mura bitaw siya o kanang layaw mga higalang baboy. Kanang murag baboy halas mga kaigsunan. Namduman ang baboy halas. Mag-ihaw ka, dili, kon kayo, dili kayo greasy mga kaigsunan, no? Graceless. Ang dili kayo mantikaon mga kaigsunan. Compared to katong bitaw mga baboy nga mga anaagyod, ipabuhi nga kung mga kaigsunan nga wala buhi, kanang dili layaw. Grabe mantika, no? Grabe pilit sa kuwan, kaning plato mga kaigsunan, magsabaw ka ni kaigsunan diha, no? Dapat, no? Ibiabon mo itong primerong sabaw, grabe yung mantika. O kuwan po, o magluto ka na ng mga kaigsunan, kung sabaw, maghumbag, kung sabaw, mayong lutuan na. Kuwan, kanang nang sitawag ini, pakupsansa, no? Hindi ka mabutang mantika kay grabe mahingala ang kining oil, no? Nga, siyempre, kaunon good. Hastap, o siyempre, kung daghang nakaon, daghang kayong mantika mga higala sa unod na na most probably makaon kundi mong mantika mga kaigsunan. Okay, 16 minutes after 10. So, kini ka po siyang lagas. Kanginan, Joe Solicar. Manungod gihapon mga higala. Karang mga kaigsunan, doon na ikaw ang itawag na itong maingunta nga autonomy power na ang Department of Education mga kaigsunan sa pagkakaroon. Doon na kinuoy gitanyag mga higala nga diin kini pwede silang makadesisyon sa ilang mismo nga eskwelahan mga kaigsunan. Siguro dili po nung conflict sa kuwan kanibitang mga memorandum o kananggikan mga kaigsunan sa governor, gikan sa mayor mga kaigsunan para sana doon ay lindog mga higala. Doon na kinuoy mga radio ipagawas nga kamanduan mahigala na wate klase ron ang tanang mga klakuan mga eskwelahan sa secondary, elementary o apil ang college mga kaigsunan for the meantime ato sa ning kuanon no? Di sa tamang klase ron no? Kaya ato sa panidaan o unsa bagyo kining bagyo o linog mga kaigsunan. So mao na kanunay na itong bantayan, no? Ang desisyon mahigala gikan sa LGU na o unsa na gani o desisyon mahigala gikan sa LGU mao sa naan sundon labi na sa grupo mahigala sa Departamento sa Edukasyon, no? Din sa atong dakbayan sa Manabo. O siyempre ang LGU agad man po na din sa probinsya. So din dapita mahigala doon ay bagong rules on-class suspensions, no, ngadto sa mga eskwelahan mga kaigsunan. Ang Department of Education niyantong bilabayng simana mga kaigsunan nag-ingon nga it has issued new guidelines, no, sa pagtabo mga higala sa mga eskwelahan to make decisions during weather disturbances and sa uban pa mga emergency that may cause disruptions to classes mga kaigsunan.
na siyang isa sa mga statement mga higala sa agency, nag-ingon nga doon na igihimo mga higala ng Department of Education Order number 14 nga naghahatag mga kaeksunan o gaklaro a clearer framework for schools heads no ngadto sa mga division alternative learning system focal points mga kaeksunan and schools division sa mga superintendents mga kaeksunan which making decisions sa panahon mahiganan sa bagyo o pagbaha paglinog mga kaeksunan o kining extreme heat no kanang labi na karong mahigala nga karong mga tuiga o before mo sulod mahigala ang tuig 2027 nun na kinigingon nga El Nino mga kaigsunan. Pero matod pa ko no, ang El Nino wapo na magkasabot nga matod pa no, wapo na magpasabot nga puro siya lang yung init dun na time po mahigala nga muulan yeah, depende sa weather mga kaigsunan kay matod pa sa kining mga eksperto nga kung parte init init yun no pero wa magpasabot mahigala nga dili mulan dunay mga panahon mga kaigsoon nga pagpag-ulan mahigala sa atong atong lugar mga kaigsoonan so din napita mahigala ang isa sa mga rules nga gi-adapt sa Department of Education ang kining extreme heat no kaning apil niini mga higala ang health crisis kana siguro ng mga giingon nato nga makatakod nga mga sakit mga kaigsunan maman siguro na o violence na pare sa US mga higala nga kanabitong tambot nga na po ng US mga kaigsunan nga doon ay mga bata nito dalag mag-armas dalag pusil mga kaigsunan musil na ito yung kuhan mga classmates o kanang mga schoolmates mga kaigsunan siyempre pa perti gumutang ang schools mga kaigsunan ito muna nga panahon nga makadesisyon mga kaigsunan mga school superintendents o mga school heads just like with the that kuhan mga kaigsunan mga panghita po diba o kaning uban ini mga kaigsunan ang armed conflict and other emergencies siguro kanang manggira mga higala isa po na, no? Gera. Para sa itong naitabo sa lungsod sa lingon, mga kaigsunan. Doon ay mga kagubot. So, doon ay suspension sa klase. Hindi na pwede og magsigi klase, mga kaigsunan. Sige kagpaminaw sa mga buto-buto, sa mga armas, mga higala, ng imong bandungong. So, that's the time ang kuan mga higala, Department of Education will come in, no? Sa paghatag informasyon nga to secure ang mga estudyante, mga kaigsunan, nga layo gyud no sa katalagman o sa mga pangitabo sama niining mga conflict mga higala and other emergencies so ang palisi mga higala introduces a learning continuity framework ngadto sa upat ka level mga higala that are meant to guide schools no sa pagapili mga higala og kining gitawag natong appropriate response based on the safety o kining pagpanganda mga higala in condition of learners o uban mga kaigsunan ang mga teachers. So, para luwas mahigala ang kining ato mga estudyante, luwas po ang ato mga teachers. Muna'y klaro mga kaigsunan. Okay, 22 minutes after 10 mga kaigsunan, siyempre, muhatag una kita dugang awit, no? Atong paminawan mga higala. Tugtog sa pages, no? Dugay ni ng mga kantahan mga kaigsunan pero kung ato kining paminawon siyempre inyo may hinumduman may galang kito ang katubitong mga o grade 6 ba unsa elementary ka ng mga panahon na may galang kining kantaha kaya ngun ko so sige no kaya mga panahon na no kasi sige kung dagan-dagan ng short o sahipod ba po short okay 23 minutes after 10

Bueno, may galaw pati oras pa na General Manager nga to kay Attorney Ulysses Alabao. Siyempre nga tong Station Manager Ate Rose Bulpo Amit. Og nga to kay Kuya Engineer Wolfie Orio. Kapuno sa mahigalan sa Pikas Lawak nga to kay Kevin Williams ang atong magpapitong technician mga kaigsunan. Og sa mga kabanan ako mga kaigsunan sa mga crew dinhi sa atong stasyon. Kiningubos yung luggage, kanginan, Joe Sulicar. Temporary lamang manamilit niyo may gala. Dangan salamat sa inyong pagpaminaw. God bless us all.

tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

kay galang uto ka na itong tanan. Happy Sunday sa ngalan sa itong si Biyahan ang DXOD 96.1 og Light FM 90.9 sa ngalan sa itong station manager Ma'am Rose Bulpa og sa ngalan ni Engineer Wolfe Orio og sa atong kaubayanan si Picas Lawak, si Papa Kibs Osbungko. Maayong odto og Happy Sunday. Happy Sunday ka natong tanan. Og diri sa atong siyudad sa Panabo. Maayong odto og Happy Sunday. Og ilabi na gyud sa atong Halangdong Mayor Jose Jory Lampagos. Og sa atong Executive Secretary con Executive Assistant to the Mayor Ma'am Juan Lampagos Kapuyan. Okay, Boss GM, ang atuhang numero unong City Councilor de Residence Panabo. Okay, Konsehal Bongbor Rilampagos de Lungsod Carmin, Davao del Norte. Okay, Attorney Jig Rilampagos, ang atong board member sa Segundo Distrito sa Davao del Norte. Osbon ko, mga kabida, Happy Sunday. Og maayong pagpaniod to. Una kita padayon sa unahan ato ni hatag pagtabat pagtagad kining public service. Gipanawagan ang mga pamilya og mga kaparehintihan ni Adel Villar Alcuber, 63 anyos lalaki nga anak karon sa kustodiya sa Dacuzujian Home for the Ages Lower Kabantian, Bahangin District, Davao City. Nga kamo gipangita sa inyong banay isita sa Dacuzujian Home for the Ages Lower Kabantian, Bahangin District, Davao City. Og i-text sa cellphone number 0968-207-8592. Akong balikon 0906-207-8592. Mukini ang public service. Dinhin ni atong stasyon og sa programa ng Sayronta. Labisitahan ninyo kay tuan na kini sa kustodiya sa maong Home of the Ages. Okay, padayon kita. Oga, kaganiha pa ni nag-text ka na to, mga kaigsunan, na timbayaon maayong odto. Oga, sa pamilya nga Dalaygon, ilabi na kang si Lynn Dalaygon. Oga, sa iyahang kapikas kinabuhi si Bongbong Miral Family, kay Aljun Aisa, o kay Boss Junix. Og maayong odto og Happy Sunday kaninyo tanan. Ilabi na sa atong mga kaigsuonan mga driver diha sa may banda Chowking diri sa siyudad sa Panabo. Happy Sunday og amping kamo sa inyo ha pag panginabuhi sa inyong mga biyahe mga kabida. Og Happy Sunday pod kanimo bro Bador Gabino all the way from San Antonio. Karaga Davao Oriental, oy pista gahapon no sa Baugo kun San Antonio. Okay, belated happy fiesta kanyang tanan. Aga mga kabida, adun lang kita gamay iko ano, ipalanog sa kahanginan ba. Kaya ato kining na experience dito kita sa SPMC ba. Na kita pod medyo naapil pod ta kay media practitioners man. Oh, na adunay mga hungihong dito na gihimo ng livelihood sa uban natong mga kaubanas buhat. Ang kining niya pag-assist ba sa atong mga kaigsuunang mga pasyente ba na adunay bill sa SPMC. O kana klaruhan nato kana karong Lunes atong hinabion ang director si Doc Audan. Aron po ma-cleared po, ma-clear po natong pangalan ba kay mura ba na itong ginaduulan niya kung aduna kita ay mo assist o mo kuan kita, alalay kita ba e particular na sa billing kay dili man po pwede po na take advantage ba sa uban sa uban po kay katong naghimo nini mga kulango man po do imbis atong mutabang ta mo alalay ta himuon na noong pangwarta. So, nag-billing kita contact number dito
aron anytime karong Lunes pohon magkikita kita kang doktor ang direktor Doc Audan. Aron naman sila yung mga CCTV footage da makita manang kinsa man ang mga media diha pud naghimong livelihood ang pagtabang pag assist sa atong makaigsoonang napas problema unya himuon pa kining panginabuhi on livelihood dili maayo. Kaya kita makaigsoonan kung adunay mo dangup kanato diri sa ato ang programang Siren ta o pipila na pud ka mga kaigsoonan atong atong gi-assistan o atong gihatagan og pagtagad o atong natabangan ang ilahang mga kuan ba billing o billing lang o kung makagastom galit ang ginagmay ato na kanang kaugalingong kabubuton kung aduna po kita ikahatag ba o ikatabang ilabi na sa pagkaon o kay mamungguni problema po sa atong makiksunan diyan no? Ako magguning na experience sa last na kong adto last week sa billing sa akong anak ba oh niya nakadungog manggugo dito mismo good sa mga hungihong dito sa mga staff ba na pod media na pod murag inana ba so ni santop magud sa akong alimpatakan ba na ako manggud matagkaron og unya bugna agoy mo text ko ha, mga itabang ba oh kay noted man gyud ta na nag-aassista diha kung labi na kay atong amigo ang direktor katong niagi si Doc Director Biga nya karon ato manang kalumunan so inana ba nya sadto si na uban na tong mga kaubanas buhat himuong livelihood unta dili inana ba kay isa ra atong bansagon kung adoy na ni adunay mohimo na dili maayo na usa ka kaubanan na tos buhat ang tanan ma-generalize mong guda tanan ba so mukad to adunay atong gihimong kortisikol dito sa direktor aron po atong masairan kay kini atong programa Siren ta ato po kung klarohon kay lisod po kayo kung adunay kita atuon na kaparinti na nato o atong prososong kadugo di na na atong maasisan may nana siya ba. So ato ka nang hatagag pagtagad karong Lunes pohon mga kaigsoonan mga kabida aron na malimpyo po din atong pangalan ba kay kini atong bansagong media o isa duha ang naghimog dili maayo tanan naman good so ato nang klaron o maayong udto kadyot ha kay ato ning kunon kay ato ning mga suking daga paminaw diri okay unya maayong udto idol lanog-danog ang station ninyo diri ah. Okay, salamat kayo diya sa may tuda diri sa Sudad Sparabdo sa may Chowking ang mga pidikab o mga habal-habal na itong mga kaigsuuna na nanginabuhi karong adlawa sa Domingo no? O no, kay ugma pohon na balik skwila na so in town, naningkamot po niya itong mga kaigsuuna ng mga driver.

uban dili man ingon jud na negative. Oh, naay mga nag-ingon ba na kuana sad kay nagplano mag mayor. Oh. So kung atong hatagan og kahulugan kana mga kaigsuonan. Ni try testing ba? Mo na ingon na ato da ni testingan ing panginabuhi ni atong makaigsuonang mag-uuma ba. Kining magtanom mag kuan ba mag tisok og mga kuan ba similya sa humay. Oh, na diin na muadto ka slapok malubong ang imong tiil hantod sa tuhod kung unsa gyud ang ma-experience ba. Oh, ina na maski ako mga kaigsuonan sa unang panahon akong gitistingan unsa ang mga panginabuhi unsang klaseng kinabuhi ang na atong makaigsuonan. Oh, ni testing pugo ga pananom og ni testing pugo og pangisda. Oh, ni testing pugo og labor sa construction. Tar aron tong masairan ba tong mapil kung unsa nga kalisod ang atong makaigsuonan na naa sa field na inana ba inana ang ilang panginabuhian. So kamabjuan dili to kwan kung sakuha lang kaugalingong opinion wala to

mukuha og mga lecturer aron ilaha nga mapalig-on og madugangan ang kahibalo. So apakutanan ini karon makiksunan mo ni sa maong seminar adunay pinaka kona ha pinaka gamay na lang ng 200 participants in attendance ha. Unya ang problema ko diha kay ang matag usad ha adunay budget na 350 pesos unya matod pa ni mayor og ni MIO ang 350 pesos mga kaigsoonan mga kabida apila diha ang lunch og duha ka snacks kay duha ka bahin ang snacks sa buntag unya paniod to unya after lunch. Oh, so bot pasabot nini makigsunan murag holdi ang maong seminar. So wala nag matter diha ang seminar. Ang nag matter diha ang budget ang gigasto sa LGU ba. Diha ang maong kontrobersiya. Unya atong nasayran pod pinaagi sa atong mga texter. Kajot lang dahil i-text ako i-plug dahil niyang 0963-06-78491 0963-06-78491. Hala, ipaabot ang inyong mga konser. Direkta nag-base, manggod. Okay, mga amigo na ito ng mga timbol dahil bisag kuhaan, adunay panahon na sa kabisi. Pero sa akong kabahin mga kaigsunan, bisag unsa ko kabisi kung nitamod ko pagkaamigo higala ano manig hatagan ako pipila ka mga minuto aron lang matagad ni akong higala sa media. So okay ra kay masinabtanon man ta pero kining maong mga isyo di man pwede nato di nato ipabuhagay kay wala na pa yung maminaw sa tuwa wala na may muuban sa atong programa. So diha pong lungsura na po diha pero may politika. Panahon po diyang eleksyon sa 2025. Kaya nga naman murag naman ko'y nasilip po nila diha na demolisyon ba sa unsang paagi sa demolisyon dili ning sa mga balay ha sa politika ba. Kaya siyempre makaigsunan ang na-install diha na Vice Mayor si Vice Mayor Kim Quezada murag braga nay naga himo na grupo ba na diin ang matod pa nila mo poy ang nagpaluyo niini ang niadtong mga timbol pod mo po na ilahang mga hungihong na murag adunay mga panahon ba adunay mga event na diin ang Vice Mayor diha si Vice Mayor Kim Quezada. Nahimo na siyang Vice Mayor mga kaigsoon mga kabida ha kanang succession ba. Okay nasuspindi man ang Vice Mayor diha si Maria Teresa Timbol. Murag ginapugngan ba ang pagkahimuong serbisyo ni ining Vice Mayor Kim Quezada. So murag gikuan siya ba. Murag adunay nagapugong og nagababag aron di makahimo og kuan ba mga aktibidades ogad makahimo og kining serbisyo ba panerbisyo sa mga kapalunginians kay atong masabtan na politika pero atong na sayran ha atong nasayran diha sa mga tao na kanang pamilya ha kuan na siya concentrate na sa negosyo mga negosyante ba nya ang mga timbol rapod ang naga sige ingat nyo kumbinsi aron mamuliti ka o gani sa itong nasayran diha na kini si Vice Mayor Kim Quezada nag-i-appoint kini nga konsihal o sa wala pa baga regular na konsihal sa maong lungsod hulip kay Atty. Hara o niya sila yung nagsige kumbinsi o niya karoon kay niabot man ang panahon ang kuan ba higayon na diin ang kining maong konsihala na himong vice mayor. So manay giingon iyahan ang kapalaran in line of kuan na siya ba kanang kining ni

happy Sunday ka no, Idol. Oh, kinsa ba yung pangalan, Idol? Kay Idol ron niya, number man good. Ikuan daw yung pangalan, Idol, para ato pong ma-shout out. Okay, puro man good ni number. Hindi man good na ito ni ginakuan good to. Aron malikayan po ang kuan. Kaya puro ra ba may mga concern po? Anya, ang concern po sa kuan no, katong dias may ilang-ilang street. Katong bahin sa drainage ba? Motoy, angay po, nakaanto dyo ko mga kabida, baho dyo gayong kanal eh. So, mo gani na mga ipanglabay na mga isyo ka nga Mayor Jory Lampagos na wala pa gani ni mo na limpyong panabo, mo adto na pugka sa probinsya, mas dako na nung problema. Pero karang tanan mga eksunan, ang Davao City gani no, di nato ikalimod ang problema gihapon dito, basura o kini mga drainage. Okay, sa pagdagan sa panahon pag ang ato manggong kuan mga kaigsuunan atong lugar, dili damhon na to ba? Pareha gud sa malagamot sa mga lugar. Kisa may nagtuo na mahimo na mga subdivision diha. Kisa may nagtuo na diha ipamutang mga dagkong kumpanya. Sa unang panahon, diha mapay mamintik ba? Kay kakahuyan, kanang daghan mga langgam. Kisa may magtuo gud na kanang maong lugar, sentro na karon sa negosyo. So inana na siya. So samtang nag-improve ang usa ka lugar, diha na pod dagang problema. Okay, siyempre magka ang natural na agian ng tubig, matabunan, ma-realign. So inana siya. So unta kini atong mga kaigsuunan, mga incumbent barangay officials, kay kung kinsa nang lug inyohang jurisdiction ba, kung asa nang dapita nga barangay, unta ang atong mga barangay official, atong kapitan, moy mangulo diha ba? Kay total na masay mga proc leaders assign diha na yan ang maong asa dapita ng problema. So inana lang unta ba? O aron ang mayor, igo na lang mo dugang kung unsay mga panginahanglan ba ang mga proc leaders gimanduan sa kapitan. Ang kapitan igo na lang pod mo adto sa kapitan, sa mayor, kung mayor kulang may kahimanan, kulang may niining mao nga mga makinaryas. Inana na lang unta mga kaigsuunan, mga kabida, aron makunhodan ang problema sa mayor. Okay, total ng mga proc leaders da naman ay mga kuan allowances. Di ba? Sama-sama sa Davao City ang mga proc leaders dito. Mga kuan matuwa po na itong murag naana sa salary grade. Kaya nagko mag mga kuan binulan. So inana, in return of that trabaho. It's impossible sa imong purok assign proc leaders ka, di ka makikita unsay problema ni muda. So bayanihan. So inana naman na siya. Kaya ako mga kaigsunan, sa dihang aktibo pa pod ko, ang akong ginahimo man pod god, para pod ni aron ma panaminan sa uban, nagakandak og bayanihan. Siyempre, kung magbayanihan ka, imuhan na ng obligasyon ang pag-snacks, pagkaon, kung abtan o paniudto, imuhan na ka ng inisyatibo. Okay, kaya na itong mga kasilingan, mga kaigsuunan na ito sa komunidad, di man po pwede di na sila mo assist, mo participar, mo tabang, kaya hindi man sila nanimuyo. So, makunhodan ang problema sa usa ka mayor, proc leaders, active, barangay captain active. So ang ending niya na no problem. Happy Sunday kanimo Mr. Danilo Abinido Sanchez, he is watching. Happy Sunday kanimo da, cool.
Oga, God bless. Kaya kuha ni siya karon, aktibo ni sa simbahan. Okay, nagkuha na good day siya na yun. Ako si Cristila Nunes Arsaga. Ma'am, salamat kay ma'am sa imuhang pag-uban. Dinhi ni atong programa ng Sayronta. So ako balikon din ni atong public service ha. Ipanawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adel Villar Alcuber, 63 anyos lalaki nga ana karon sa kustodiya sa Da Cuzo Gian Home for the Ages, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, nga kamo gipangita sa inyong banay. Bisita sa Da Cuzo Gian Home for the Ages, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Okay, text sa cellphone number 0968-207-8592. 0968-207-8592. Okay, public service kini mga kaigsunan na. Okay, kini mga idaran na no. O labi ng mga anak, mga busy po sa trabaho, negosyo, ang ilahang mga ginikanan, iadto na lang diha kay nindot man po diha ang pag-atiman. O sa aduna lay makakaya sa maong Home of the Ages. Inana na siya. Dili man sa pag-ingon sa paglikay sa obligasyon natong mga anak sa atong ginikanan. Kay kita po, drama po tayong mga obligasyon. So kung kaya nato ibutang diha, ar maka ang ilahang pagpuyo diha nindot kay adunay may mga narcissist diha, adunay may mga mo atiman gyud sa atong mga ginikan ng mga idaran. Pero kun ang 63 bata pa kay na eh, kay mo kato mo kana atuan ninyo, bisitahan ninyo inyong paryente dito. Mo kani public service diri sa atong sibyahanan DXOD Infinite FM 96.1 o Light FM 90.9 o sa programang Sayronta ni Mr. Kick. Okay. Mukatos kapalong, no? Mukatos kapalong. Onya, kung mukatos po tag Asuncion, di ha po, is medyo dismayado po ko, di ha? Mas nindot mong guning atong ipagawas niya itong kahiubos ba? Kay one time mang guda ni anha ko ba, kay panagsara mang kumo anha diha nang okay lag si mayor dayaday pa ang mayor. Bisag once a month maka bisita ko dito. Sa karon nang ihang kapikas kinabuhi ang babae, nakasuri ko dito ba niya tunong pod na ko'y kauban si Kuya Mario Saladas. Sa dihang pagsulod na mo dito, idritso raman may itunulan dahil yung kwartagod. Papagani, may igol lang may nakalingkod. Itunulan na raman idritso niya. Gingnan dahil may, inyong pamasahe. Laina po na itong pagkakuhan na, wala, magkita mi diha, manha ko diha niya, ang akong ginasuroy na lang diha, si admin, kaya amigo na ko ni si, kuhan, si admin ba? Kaya medyo lahi na lain jud ko ato makaigsuonan, kaya nahog man tugtog kan ba basta wa jud ko ganahi na wad ako gana og medyo naluoy ko sa akong kagalingon sa laktod. Gitunulan mi og 300 man siguro to. Igo lang gani mi naka mayong utok kanimo mayo mayora na dito lang tunol. Inyong pamasahe tay. Nya naman tayong tay service in town kay gihataga man tag service sa atong manager diri sa atong sibihanan. Kadawaton ko dili ba makaigsoonan sa tinuod lang kay nasakitan kay ko. So mo na mga panahon na mo anha ko diha. Dito na ko kay Admin Aurelio Moadto. Di na gyud ko nagasuod sa opisina ni Mayora. Kay nana pag kumahiubos makaigsoonan.
Kaya sa lakto na magkaistorya, parang ko nakaloko ba? O kung imong himoon may oras sa uban, ayo intawon pod sa mo. Oy kay napod may intawon na natay nanatas tamang edad ba? O nya ato pong iprotektahan ang atong kaugalingon pod. O kay kung aduna kay experience sa uban, oh, dito lang sila himo ayo pod intawon sa mo kay ang among kaubanan puro mga senior pod intawon. Ya, madamay pod ta ba sa unsa may eksperyensya nimo sa uban na mong kaubanas buhat, ayaw po taon buhata sa mga taon kay mura mo ta nagtosok sa agtang dahil nung sa itong kasing-kasing ba. So muna kahiubos na ko diha, muna hindi na ako nagkasuroy da sa opisina sa mayor. Okay lang itong bana, kayo ito yung problema. Good. So ilan na unta ba? Dili unta itanan. Kung adunay mga inana na kaubanan na itong buhat, so di ba din mo matimanan na inana. Unya kami nagkuyog, makaubanan ako mga senior doha. Tapos di na taon mo himog, dili maayo kay naanas tamang edad. Unya ulaw ba? Luoy ulaw. Unya at the same time, makapababa sa atong pagkatao, sa atong reputasyon. So muna hinungdan, makaigsuunan na di ko nagasulod ya. Kini ako di man ay kung ano, kay igor man ko nagpagawa sa ako pong kahiubos. Sa lalaki, wala problema ko ito. Kay buutan kayo ito. So, padayon ta makiksunan, balik tagpanabo. Ako na siya, ako sa day nga timbayaon ang kapitan sa Barangay Manurigaw, Caraga, Davao Oriental, si Kapitan Carlos Joy Madjanda. Kap, padayaw na odto, happy Sunday kan mo. Og siyempre si paring Algin Gomez atong umabot na barangay kagawad ni anang maong barangay pares paingod to. Og kay Anthony Paulinho. Og kang Roy Simakon. Mane atong mga amigo da. Og usbura ko si Algin Gomez dindot na himong kagawad kay dako naga matabang sa maong barangay. Og kay Mayor Ronnie Sanggoosnan, ang municipal mayor ni anang lungsod sa Caraga, Davao Oriental, o kay Vice Mayor Rican Caligunan, o sa mayor sa Manay, Caraga, Manay, Davao Oriental, Mayor Jan Marco Conjiim Dayanghirang. O muna itong mga amigo diha. O siyempre sa lungsod sa Baganga, Davao Oriental, si Larry Taya. Okay, mga ayong utok kaninyo, happy Sunday. Ato ng tagdon o si timbayaon kay mga buutan na to ng mga higala. Sa dihang musuroy tanid naaabli ka nun ilang opisina. O siyempre po ang kapitan sa Barangay San Luis, Caraga, Davao Oriental, si Alexander Binji Gambong Lopez Cap. Ayong utok, happy Sunday. Okay, balik ta o panabo. Ato sa ditagdo ning kon. O gahapi sandi kanimo akong anak Chitin Mi Arsaga Lakaba. Chitin ba ni? Chitin Mi Arsaga Lakaba. Okay, happy Sunday kaninyong tanan. Sa tanan-tanan na ni Koyug sa atong programa karong kauntuhon sa adlaw nga Domingo. Atong programa di ay weekend lang niya. Oh, every weekend. Oh, Sabado, Domingo. Oh, muna atong programa ang Sayronta. Kaya layo pa man po. So, aduna tay kausaban pohon kung magkadool na ang bugnong lugay nun. Og happy Sunday po kinimo diha kayang boss your no kamis yawa gini si Roy kuan si Makon ba. Og mo ni atong duulan basta mabisita sa residensya ni Mayor Ronnie Usnan kay mo ni mutaga dai na to diha sa maong ganghaan sa panimalay ni Mayor Ronnie Usnan. Happy Sunday kanimo diha boss og sa imong kapikas kinabuhi. Okay, una tamo pa dayon sa panabo no balik no. Kani nga sinit karon ba?
Kung atong mabasa sa social media, na diin giklaim sa Gatchalian Wing, Wing Gatchalian Black ba, na sila na ang legitimate na Senate acting kon siya na yung Senate President ba. Og wala na tong kay Tano Black. Og karon na ni deklara ang nagpagawas og desisyon ang Korte Suprema, mga kaigsoonan, ha, na wala giila ang Gatchalian Black. Nagpabilin ang gahom ni Senate President Alan Cayetano. Oh, Korte Suprema na ang nagkuha ni ana, ha. Og sa dihang dito ang atong presidente Bongbong Marcos Jr. sa Jinsan, iyang gi-acknowledge, mga kaigsoonan, mga kabida, ang presensya ni Senator Wing Gatchalian na legitimate Senate acting president. Oh, unya naapil na noon si PBBM Bongbong Marcos Jr., mga kaigsoonan, kay tuod kini sa konstitusyon, sa 1986 konstitusyon. Og dito gilatag sa Korte Suprema, mga kaigsoonan, ha, na unconstitutional, unya diin apil pod na pwedeng kasuhan grounds na kaso kang PBBM Jr. kay nganon iyang girecognize ang sayop na desisyon. So apil na noon siya, nganon pitaw nag-apil-apil. Unya tataw kayo, mga kaigsoonan, no? Tataw jud kayo ba? Nananing kamot ang Gatchalian Black. Wapoy utang kabubuton ng senadora ni. Nain taon si BP Sara may nag-endorse nini. Napay pa tudlo-tudlo si BP Inday na nindot ni na senador atong piliyon pagka senador. Nya karon or bida. Unya na apil na noon ang atong presidente Bongbong Marcos Jr. kay siya man iyang gi-recognize ba? Iyang gi-publiko na legitimate Senate President si Gatchalian kon nadiin dili mao o dili lehitimo kon legit na Senate President. Okay, iya pa manggigikuan. So apil siya. So muna karon nagpagawas ang nag-statement ang ISI kon Supreme Court na pwede pong kasuhan si PBBM Jr. kay ang giila gi-reject man to ang ilahang petisyon, no? O ang ilahang motion to consider Gatchalian is the legitimate Senate President, gi-reject man to niya ang gipagawas na statement sa Supreme Court ang kining ni ang Cayetano Black. So ingon ni your Nokamis Conroy Simakon, good job kuya. Maayong unto sa imuha diha. Maayong unto pod. Oga. Oga, happy Sunday pod kanimo diha, Mr. Edmond Lakaba. Ang kining ni ang panabo karon makigsuonan. Di nakakita og lubak-lubak. Unya ang kining ni ang tadikurod mo na magunay problema diri sa kuhan ba kay kining tadikurod. So giklaim na tadikurod so pasabot o masingkin sa paistoryahan, no, kay ngan giklaim na tadikurod so responsibility gan sa tadikon ta. So diha nagsugod ang mga kuhan siya ba na dili mapa simento sa nasyonal, dili mapa simento sa city kun sa lokal, kay kana considered na Tadiko Road. So pos kay kumpanya Tadiko. So bot pasabot kung ato nga binisayaon kamo Tadiko, moy dakong partisipasyon sa pag panindot ni anang maong kalsada. So kung ubang mga barangay atong nasuruyan, pipila na lang yun ang wala na siminto kining farm to market na proyekto ni Mayor Joe Rilampagos, nindot na yun. So kanang mga kalsada pod na diin nangaguba, dili ka na problema sa mayor.
Kay ang matag kalsada kung mga proyekto, aduna may mga kontraktor mga kabida. So ang mayor igo lang na mo-aproba. Nanapod atong Department of Public Works and Highway. So ilahan ng problema kung giunsa nila pagtrabaho, dili na trabaho si mayor. Ang mayor igo lang naminaw ni dawat sa inyo hang mga sugyot o sa inyo mga hangyo o ni response pinaagi sa pagpatrabaho sa maong mga proyekto. Apan dili si Mayor Joe ang naghimo ni ana nagtrabaho. Oh, dili na to i-blame ka Mayor na nangaguba dayon na dili siya standard. Ang anto ng basulon atong i-blame katong mga kontraktor nga mo'y nagtrabaho ni ana mga kaigsoon ng mga kabida. Inana na siya. Dili na to ikon sa Mayor. Kaya ang Mayor naningkamot na malikay ka mo sa lapok na dili na ka mo makatunog o lapok, simintihon ang inyong mga agianan, kalsada aron na hapsay ang pagdala sa inyong mga produkto diri sa syudad. So kay nagaguba na, so dili na problema sa Mayor kundi sa mga nagtrabaho, mga kontraktor, mga kabida. So wa na magkita igong oras makaigsoonan hantod sunod puhon na pod sa atong programa ang Sayronta. Kaya wala nagpintay igong oras. Sa ngalan sa atong si Biyahanan DXOD Infinite FM 96.1 o madungog isap kita sa Light FM 90.9 sa atong station manager Ma'am Rose Bulpa o sa ngalan Engineer Wolfie Orio o kay Papakib sa atong kaubanan speaker sa lawak kininyo higala sa kahanginan Mr. Kick. Ngayon kaninyo Sayronta. Salamat og dalaygon ang Diyos.

0: So pasensya mga kaibigan kay nagka-technical problem ta no. Abilakog ka nang naistorya nako wala pa di ay.
1: Ayoy.
0: So maayong hapon sa tanan. Atong oras mga kaibigan, it's already 1:19 in the afternoon. And this is DJ Aryan, no? Sa tong programang Your Moment Your Song. Ayan. So happy Sunday and maayong hapon sa tanan. Ayan. So kamusta man inyuhang weekend? Asa man mo nagkuan, naglaag-laag? Para ba mo sa inyuhang balay or nangadto mo og dagat kay nangaligo?
1: Ayan.
0: So sana all. Ayan. So maayong hapon sa tanan and happy Sunday. So mainit na kahaponon. Init kay sa gawas mga kaibigan, no? Napaig ang panit ni DJ Aryan. Ayan. So kamusta man and happy Sunday. Ayan. So sa mga suking tigpaminaw na naminaw sa to ang programa karon, ayan, so maayong hapon sa tanan. And sa mga naminaw nato sa Kibawi Bukidnon, nabot lang kung connected ba ta karon sa Kibawi Bukidnon. So, mayong hapon, no? Kung asa man ko to madungog ang tingog ni DJ Aryan. So, happy Sunday! Again, mga kaibigan, kung namoy mga song request, so kung namoy mga song request, i-text na na sa itong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. At ang oras, mga kaibigan, it's already 1:20 in the afternoon. Kining oras, atod ka na to sa to ang sabon na Kutis Mistisa sa mga gusto mo hamis, no? So, kung namoy mga problema sa inyuhang mga now, mga pimples, mga dark spots of whiteheads, ayan, so gamit mo sa to ang sabon na Kutis Mistisa. So connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. So mayong hapon no sa mga staff nato dira sa Light FM and some parts sa Bukidnon na namino karon sa tong programa. So maayong hapon and happy Sunday. Sa mga gusto din mo palit sa tong sabon na Kutis Mistisa mga kaibigan, available na din sa tong istasyon and available po sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. So, sa mga taga Kibawi Bukidnon and some parts sa Bukidnon, no, kung gusto mo palit og ka ng sabon na Kutis Mistisa, ato lang mo sa 94.3 Light FM. So, kung palit mong sabon na Kutis Mistisa diri sa tuang istasyon sa Panabo City, so namoy free na 3ml sa tuang Case Fragrances Perfume. Ayan, so tuang istasyon is located lang diri sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PC Inn sa A Square Building. So, saka lang mo sa second floor, turn left, second door. So, namoy makita na doorbell mga kaibigan. So, doorbell lang mo para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. So maayong hapon sa mga naminaw nato dira sa Santo Tomas and sa Kapalong na naglanog-lanog jud ang dirang dapita, no? And ako din gina-greet di ay ako ang Lola Nessie na naminaw karon dira sa Muang Balay ug pati pod kay Auntie Dilin na napud sa Muang Balay karon. So nibisita sila kay ibisita nila ang amuang pasyente.
1: Ayoy!
0: Happy tune-in, no, kay Lola Nessie and kay Auntie Dilin na namino karon. Ayan, so natay mga nag-text. So basahon nato niyo niya todod mga kaibigan sa to ang pagbalik. So kung namoy mga song request and namoy mga greetings, mga birthday greetings, mga patimbaya, no? So i-text na sa tong text line number 0912-175-1291 0912-175-1291. At ang oras mga kaibigan, it's already 1:22 in the afternoon. So mabalik lang tayo todod mga kaibigan. Stay tuned lang ihapon sa 96.1 FNR Radio, marungog po ta sa 90.9 Light FM and connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. We will be playing the song Keeping the Love Alive by Air Supply and we will be right back.

Where hearts speak through music here on 90.9 Light FM. At ang oras, mga kaibigan, it's already 8:38 in the afternoon. And welcome back sa itong programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. And this program is brought to you by Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mo palitog mga grafted seedlings, mga fruit-bearing trees, mga kaibigan. So, nagbibigya ang Meadowbrook Farm Plant Nursery. Ayan. So, Ilahang Nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. So, boundary lang na siya sa Panabo City and sa Carmen. So, makontak lang ninyo sila. Silang contact number 0909-748-3712. 0909-748-3712. And sa tuwang Aryan's Best Pure Tablia. Sa mga mahilig og champurado diha, no? So, natay baligya diri na Tablia, no? Diri sa tong istasyon. Ito ang Aryan's Best Pure Tablia. So, visit lang mo diri sa tong istasyon, mga kaibigan. Sa mga gusto mo palit sa to ang Aryan's Best Pure Tablia. And sa to ang Case Fragrances Perfume. Sa mga mahilig og pahumot, no? Nangita mog long lasting na humot sa to ang kung nangita mog long lasting na humot sa usaka perfume di ay. So, natay Case Fragrances diri sa tong istasyon and apod, available pod sa Kibawi Bukid no, no, sa 94.3 Light FM. Ayan, so sa mga taga Kibawi Bukid no, kung gusto mong palit sa to ang Case Fragrances, adto lang mo sa 94.3 Light FM. Itong oras, it's already 1:39 in the afternoon. Kung namoy mga song requests and namoy mga greetings, mga patimbaya, no? Or mga, sa pa na, mga shout-out. Ayun, si DJ Aryan, oy. Ayun! Ngarong urasa is, lamidyod itulog. Ayan, so i-text na or call sa itong hotline number 0912-175-1292-0912-175-1291. So, dirita sa mga nag-text from 165, good PM DJ, hanap ko ng ka-callmate or chatmate, si RJ po ito ng New Corilla. Ito ang number ko, 0963-1498-165, 0963-1498-165. So, makita daw siya o callmate or ka-chatmate. So, si RJ Dainy siya ng New Corilla. So, sa mga gusto na ay ka-callmate or ka-chatmate diyan, no? So, i-contact lang nyo si RJ ng New Corilla. Another texter from 262. Hi, DJ Aryan. Shoutout ko sa Purok 1B, Barangay Quezon, Panabo City. Namino karon ang ako ang anak na si Julian Romano. Ang iyang papa nga si Holmin Romano. Thanks, DJ Aryan. Salamat, no? Happy tune-in sa Romano family and kay Julian og sa iyahang papa na naminaw karon. Ang solid listener, no, ang Romano family. Ayan, so nagasalamat sa pagpaminaw. So nag-message sila sa kuha kung mag-live ba daw ko karon. Dili lang sa tamang live karon. So upa na to sa tuang Night Express mag-live ta og ma. Ayan, so nagasalamat, no, sa Romano family and shout out kay Baby Julian na naminaw karon. Siguro inigkad ako ni Julian, no, mag-DJ pud siguro siya. Ayan, so happy tune in sa mga namino karon dira sa Barangay Quezon, especially sa Romano family. Another texter from 905, good PM DJ Aryan, nangita kog friend babae lang kanang pure single. Bahala pangit basta buutan. No age limit, si Ondoy ni ng Tagum City, request lang pud ko og song kanang How Can I Tell Her by Lovo, kana lang DJ Salaman. So nana po nangita og kanang friend daw na babae kanang single lang, bahalag pangit basta buutan. No age limit. So iyahang number is 0975-870-0905. Again, iyang number is 0975-870-0905. Ayoy! So, daghan dyan nangita o ka ng kwan ka ron ay ka-textmate, ka-chatmate. Ayoy! Punta, makakita na mo inyo sa inyohang mga kwan, no?
makakita mo partner pinagi sa tuang programa. Actually nakano na date no katong si Sir Loverboy and kay Christina dira sa Davao City. Amot sa Night Express is nakauyob jud silang duha. Sana all. Yeah, so shout out kay Sir Loverboy and sa iyang pinalanggang asawa si Christine Sebastian. Another texter from 446. Hi DJ Aryan, happy Sunday. Greet na ko kung Mama Nora Miano na namino karon. Siya karon request kog song Kailan Kaya from Hudson, Santo Niño Carmen. Ayan, so nga salamat sa tong texter na namino karon all the way from Hudson, Santo Niño Carmen, and shout out sa iyang Mama Nora Miano na naminaw karon. So ako din gina-greet day no ang mga naminaw nato dira sa Hudson, Carmen, ang kuan, Kantilang family, sila Ma'am Karen. Kumusta naman Ma'am Car? Mayong hapon sa tanan sa mga naminaw nato dira sa Santo Niño Carmen. Sa mga gusto mo tawag no, tawag na mo sa tong hotline number 0912-175-1291-0912-175-1291. So natay panawagan diri mga kaibigan, gipanawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adel Villar Alcobar. 63 anyos, lalaki nga nakakaroon sa kustudya sa Dakug Sugyan Home for the Aged Lower Kabantian Buhangin District, Davao City, nga kamugi pangita sa inyong banay. Bisita sa Dakug Sugyan Home for the Aged Lower Kabantian Buhangin District, Davao City, og i-text sa cellphone number 0968-207-8592. So, kaparintihan ni Adel Villar Alcover, 63 anyos lalaki, so na siya karon sa Kogsugyan Home for the Aged sa may Lower Kabantian Buhangin District, Davao City. Itong oras mga kaibigan, it's already 1:45 in the afternoon. This program is brought to you by Sabon na Kutis Mistisa. Ito ang sabon na makagwapa, no? Makagwapo. So, sa mga gusto mo hamis ang pamanit. And pwede kayo mo gamit atong makalalakian sa ito ang sabon na Kutis Mistisa. So, personally, mga kaibigan mo na akong ginagamit na sabon, katong carrot papaya soap. So, katong isa is glutathione with collagen. So, kung ginagamit is katong carrot papaya soap. Ayan, so, kung sama mo ni DJ Aryan na oily of face, ayan, so, gamit na mo sa ito ang sabon na Kutis Misty sa available na dress sa itong istasyon and available po sa 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. So, kumapalit po sa po na Kutis Misty sa dress sa itong istasyon, mga kaibigan, na may free na 3ml sa ito ang Case Fragrances Perfume. Again, ito ang istasyon is located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, kilid lang sa PC Inn sa A Square Building. So, saka lang mo sa second floor, turn left, so namoy makita na doorbell. So, doorbell ang mo makaibigan para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. Atong aras makaibigan, it's already 1:46 in the afternoon. So, napay mga nag-text from 736. Hi DJ, good morning. Good morning, good afternoon na po. Request kog song Pulube by Freddy Aguilar. Greet na ako akong anak nga si John Alced Estrera Venturillo ang nag-greet Tatay Ding of Punawan. Salamat DJ Aryan. Ayan, so nga salamat po kay Tatay Ding na namino karon dira sa may Punawan, no? And shout out sa iyahang anak nga si John Alced Estrera Venturillo. So nga salamat no sa mga namino po nato dira sa Punawan, Davao City. Another texter from 429. DJ, shoutout ko sa akong apo Adam Kate, Adam Kata Kate, o family Ponce, Christina Fatima. Request kog song Through the Years from Nanay Gina Galagala Puro Tres. Ayan, so nga salamat kay Ninay kay Nanay Gina na nabinaw karon all the way from Galagala Puro Tres. Ayan!
Sa ito na pangitaon sa tuang playlist imuhang request na song Nanay Gina. So maayong hapon and happy Sunday sa mga naminaw na ito diri sa may gala-gala, no? Siguro na sa itong istasyon. So maayong hapon sa tanan. Atong aras mga kaibigan, it's already 1:48 in the afternoon. So mubalik lang tonya tawton mga kaibigan, station lang gihapon sa 96.1 FNet Radio, manungog po ta sa 90.9 Light FM, and connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. And we will be playing the song How Can I Tell Her by Lobo, and we will be right back.

Your heart speak through music here on 90.9 Light FM. At ang oras, mga kaibigan, it's already 2:12 in the afternoon. And welcome back sa itong programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. So sa mga gusto mo tawag or text, ato ang hotline number 0912-175-1291. Ito oras is already 2:13 in the afternoon. Ukinig oras atun ka nato sa sabon nato na Kutis Miss Tisa. Na available na diri sa itong istasyon, mga kaibigan, and available po na sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Namoy mga pimples, mga whiteheads or dark spots, or namoy mga acne. And kung sama mo ni DJ Aryan na oily o face, yan. So gamit mo sa ito ang sabon na Kutis Miss Tisa. So pwede kayo mo gamit ato ang mga kalalakian sa ito ang sabon. So na siya ay duha ka klase, mga kaibigan, carrot papaya soap and glutathione with collagen. So kung ginagamit is katong carrot papaya soap. So kung diri mo mupalit og sabon na Kutis Miss Tisa sa itong istasyon sa Panabo City, namoy free na 3 ml sa tuang Case Fragrances Perfume. And sa tuang Meadowbrook Farm Plant Nursery, sa mga gusto mo palit itong mga grafted seedlings, mga fruit-bearing trees. Ayan, so nakabaligya silang mga grafted seedlings, mga kaibigan. So ilahang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. So boundary lang na siya sa Panabo City and sa Carmen. So i-contact lang ninyo sila, silang contact number 0909-748-3712, 0909-748-3712. 1, 2. Itong oras, it's already 2:14 in the afternoon. So na ay nagtawag, no? Ayan, so tawag lang mo balik, mga kaibigan, sa itong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. So dirita sa mga nag-text from 716. Pa-play lang ng songs, DJ Aryan, next in line. Thanks po, more power. Good PM, DJ Aryan, pa-shoutout ko sa Tanan IP na nag-celebrate sa IP Day na sila karon sa Barangay New Visayas Gym from Lita Sabornido. Thanks po, DJ. Ayan, salamat kay Lita Sabornido na namino karon all the way from Barangay New Visayas. And shoutout sa Tanang IP na nag-celebrate sila hang IP Day karon. Ayan, so ito ang pangitaon sa ito ang playlist imo hang request na song. Another texter from 740. Good PM, DJ Aryan, palihog kog andam sa Faithful Love kay mo balak ko. Balak naguluhan gugmang kapakyasan. Ayoy! Kita po dami, oy. Sige, sir, tawag lang unya, no? Kaya tuan ng andamo na nga to ang background music. Hiling na ako si Sir... Ah, okay. Si Sir Loverboy di ay ni ng Davao City. Ayan. So, tawag lang unya, sir, no? Para sa imuhang balak unya. Another texter from 704. Good afternoon, DJ Aryan. Pa-shoutout me from convenience store. Pa-shoutout sa miss among manager nga si Ma'am Lera Jean Umadhay. So mayong hapon, no, and happy Sunday sa mga naminaw nato karon dira sa may convenience store. And shoutout kay Ma'am Lera Jean Umadhay, ang ilahang manager dira sa convenience store. Feeling ako dira na sa may galagala na convenience store. So happy tune in and

happy Sunday sa mga naminaw nato tato dira sa convenience store at to ang mga staff dira. So another texter from 1403. Happy Sunday Idol. Ayan. So dagang salamat sa tong texter 140. Happy Sunday. Sa mga gusto mo tawag no atong hotline number 0912-175-1291 0912-175-1291 o kining orasa. And this program is brought to you by Case Fragrances. Ato ang very humot na perfume, no? Available na diri sa atong istasyon, mga kaibigan, and available po sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. So, maayong hapon sa tanan sa mga namino nato dira sa Kibawi, Bukidnon. Kay connected ta karon sa 94.3 Light FM. So, maayong hapon dira sa to mga staff dira sa Light FM. Natatay pa eh. So, maayong hapon sa tanan. So, natay, okay. So, naay na nawag and then napalong rapor. So, mga gusto mo tawag, tawag na mo sa itong hotline number. Again, itong hotline number 0912-175-1291-0912-175-1291. So, aras, it's already 2:18 in the afternoon. So, happy tune-in sa mga naminong nato karon dira sa Barangay San Vicente. Shout out sa Kabusaw family, sa Asistido family, and dira po sa may Bagdad, no, ang Madria family na naminaw karon. Ayan, so maayong hapon sa tanan. And sa mga naminaw po nato dira sa may Puroxais Carmen. So, shout out sa Cañete family and sa Cuamag family. And sa mga po nato dito sa may Panabo City, no? Dito sa may Ibanez subdivision. So, shoutout sa mga kaparintihan dira, no? Ang Amugis family. Sa mga naminaw nato dira sa Amugis family, sila Auntie Rose, sila Auntie Lalang, at Titilin, and pati po sa mga kabataan na naminaw karon. So, ayun, hapon sa tanan. So, natay bagong nag-text from 140, Songs All By Life po, Idol. So, nag-request siyag song, All By Life po. So, salamat sa itong texter, 140. So, natay panawagan din mga kaibigan, no? Ipanawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adele Villar Alcover, 63 anyos, lalaki nga naakaroon sa kustudiya sa Dakusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, nga kamo gipangita sa inyong banay. Bisitaha lang sa Dakusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, ug text sa cellphone number 0968-207-8592. Again, 0968-207-8592. Sa mga kaparintihan ni Adele Villar Alcover na 63 years old, lalaki, so na siya karon sa kustudiya sa Dakusugyan Home for the Aged. Sa may Buhangin District, Davao City. At oras, it's already 2:20 in the afternoon. Yan, so, mabalik lang to niya, taw-taw, mga kaibigan. Stay tuned lang ihapon sa 96.1 FNR Radio. Manungupunta sa 90.9 Light FM. And connected na ka rin sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. And we will be playing the song Longer by Dan Fogelberg. And we will be right back.

0: Where hearts speak through music here on 90.9 Light FM. Atong aras, mga kaibigan, it's already 2:42 in the afternoon. And welcome back sa atong programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. So sa mga gusto mo tawag, no? Ayan, so tawag na mo or text sa tong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Itong oras, mga kaibigan, it's already 2:43 in the afternoon. Kining oras atod ka na to sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mo palito mga grafted seedlings, mga fruit-bearing trees. Ayan, so nagabili ka silang mga grafted seedlings, mga kaibigan. So available na sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. So ilang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. Boundary lang na siya sa Panabo City and sa Carmen. Ug makontak ninyo sila, silang contact number sa 0909-7483712. 0909-7483712. And sa itong Aryan's Best, Pure Tab Dia. Sa mga mahilig ug champurado diha, no? So natay Aryan's Best Pure Tablia diri sa tong istasyon. So kung makabisita mo diri sa tong istasyon, mga kaibigan, ayaw mo kalimutan pa sa tong Aryan's Best Pure Tablia. Connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Ayan, so maayong hapon and happy Sunday sa mga namino nato dira sa Kibawi Bukidnon and some part sa Bukidnon. And sa to ang sabon na Kutis Miss Tisa. Ayan, so personally, mga kaibigan, mo na akong ginagamit na sabon. So dili na kayo oily o face si DJ Aryan. So na nagamit ta sa to ang sabon na Kutis Miss Tisa. So duha ni siya ka klase, mga kaibigan, Carthopaya soap, which is kana akong ginagamit. And katong isa is glutathione with collagen. So gamit mo sa to ang Kutis Miss Tisa. So pwede kayo mo gamit ato ang mga kalalakian sa tuang sabon. So available na diri sa tong istasyon and available po sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Ayan, so kung mapalit mo og sabon na Kutis Miss Tisa diri sa tong istasyon, mga kaibigan, namoy free na 3ml sa tuang Case Fragrances perfume. So tong istasyon is located lang sa Bongkawi Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, kilid lang sa PC Inn sa A Square Building. So, saka lang mo sa second floor, turn left, second door. So, na may makita na doorbell. So, doorbell lang mo, makaibigan, para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. So, natay caller. Hello, mayong hapon. Hello? Hello? Okay, so dili mo tubag atong caller. Sa mga gusto mo tawag, no, atong hotline number 0912-175-1291. So natay another caller. Hello, maayong hapon.
1: Yes, PJ Aryan, may hapon.
0: Maayong hapon, taga-asa ni unsay pangalan na to, sir?
1: Lover boy ng Davao City.
0: Sir, lover boy ng Davao City. Ayan, so ready na ba kasi muhang balak, sir?
1: Ready na, Lily Aryan. Oh. Linaw-linaw lang ito para sa tanang mga naminaw.
0: Okay, sir. So ready na?
1: Okay na, Lily Aryan. Ready na.
0: Okay, in 3, 2... Wait. In 3, 2, 1...
1: Abdawon ko ang ipasa sa atong

adios na lang akong tinangga. Mubisan ako dili mo na makita apan magpabilin kininggugma kong puno sa himaya. Iangat ko na lang sa langit kinintanan. Ang naangkon kong kapalaran uban sa gugma kong kapakyasan. Kanalang Didi Ariano, salamat sa pag-intertain o mayong akong katanan o kapisandi o God bless everyone. Kung sa tanan-tanang mga solid listeners, followers and viewers sa DXOD, sa Infinite Radio, Panabo City, Davao del Norte, mayong akong katanan o kapisandi. Kanalang Didi Ariano, salamat sa pag-intertain o God bless. Happy nang pinita kanunay. Bye-bye.

Ayan, so dagang salamat Sir Loverboy ng Davao City. Ayan, so grabe how jud kay mo buhat og balak si Sir no. Basindira na in love iyahang partner sa iyahang pagkahawd mo buhat og balak. Ayan, so dagang salamat Sir Loverboy ng Davao City and shoutout sa iyahang partner si Christine Sebastian. At ang oras mga kaibigan, it's already 2:51 in the afternoon. So wala na jud tay oras mga kaibigan. So ugma na pud sa gabi sa tuang program Ramang Night Express with DJ Aryan. So magbubanuban na po taog mga kaibigan. So daghang salamat sa pagpaminaw sa toang programa karon sa sulod sa duha ka oras. Alauna hantod alas 3 sa hapon every Sunday sa toang Your Moment Your Song with DJ Aryan. Again, ugman na po magbubanuban na po ta sa toang programang Night Express. 2 hours gihapon mga kaibigan, 7 to 9 p.m. Monday to Thursday. So daghang salamat. Happy Sunday sa tanan and daghang salamat po day sa tuang management no kay Sir Wolfie and kay Ma'am Rose and sa tuang technical na nasa Picas Lawak si Sir Kevin and sa tuang mga kaubanan na mga co-DJs, tuang mga news anchor. Ayan, so maayong hapon sa tanan. Ayan, so daghang salamat mga kaibigan sa pagpapinaw. Maayong hapon sa tanan. Happy Sunday and God bless us all.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

wherever you are. Sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man. Tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwala ang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

You're listening to the best love songs on Light FM. Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

wherever you are. Sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man. Tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

muna mga higala, no, magbantay ta diha sa ato ang mga pagbati, no, niining sayo sa kabuntagon. Kay kung dili ta malipayo, no, niining sayo sa kabuntagon, amo na giingon higala, no, basin og ang tibok nato nga adlaw, sige ra taas ang atong dugo, stress, no. Doon na ba yung pagtuon ni anak mga higala, no, kanabitaw stress ka? Mahatag ba na siya kanimo o ka ng balatian, no? Mahatag na siya sa imo o sakit, no? Kanang kanunay kang magulanon, no? Mahatag na kanimo o balatian. Pabalaka. Mahatag na kanimo higala o balatian. Nga naman, makaapekto na siya higala diha sa imuhang kanang immune system. O kining sa Proverbs 17:22 mga higala, no, kung ang malipayon nga kasing-kasing o sa kamaayong tambal ang kasubo, no, kaguol mo po na siya ang nihinahinay o patay diha sa imong lawas. Muna nga dili maayo higala nga kanang sige lang tagkaguol, sige lang tagkabalaka. Huwag mo na higala, no, dinis sa kaayuhan sa kinabuhi, kini ang programa nining sayo sa kabuntagon nga mutabang diha kaninyo, diha sa inyong emosyonal, diha sa inyong mental nga kanang health, no, spiritual guide. Huwag mo na higala, no, welcome sa atong programa o salamat sa imong kanunay pagsubaybay, no, dinis sa atong istasyon, no. O muna, ang una na kong ginarecommend din ni sa atong programa sa kayuhan sa kinabuhi nga sa Proverbs 17:22 nga ang malipayon nga kasing-kasing usa kini kamaayo nga tambal. O kung naaka sa kagulanan, pait kay ni malipay ta mga higala. Diba ang tambal higala pait man na. Muna nga kung naaka sa kaguol, problema, malipay ka, pait ka, ayun na higala himuon. No, bugat kayo na siya himuon. Muna nga, giingon din nga, tambal na siya. Makaayos sa imong lawas. Kumbaga, sa awit pa mga higala, no, nabitaw kanta, anak, tawanan mo ang iyong problema. So, inga na nga pagkasulti. Okay. In reality, manggod mga higala, no, kinig yung atong problema na anamang yun na. Gikan sa pagkatao nato sa kalibutan, na anaman ang problema mga higala. No? Hangtod pagkamatay gani sa tao, na anamang gihapon ang problema. So, muna nga, tumingon ta nga, gusto tag kinabuhi nga gawas nun sa problema, dili na mahitabo mga higala. Sa atong reality karon, di na siya mahitabo. Huwag mo na nga ang makagagahom na ang iyang mga pulong sa pag-remind ka na to, no? Sa pagdasig ka na to. Kaya nakabalo siya na niini nga kalibutan mauni ang atong realidad, no? Mauni ang atong reality. Ang butang lang diha higala nga imong i-practice kamao kang mo adapt, no, kamao kang mo absorb diha sa impact, no, sa pain nga gidala sa imong mga desisyon, no. Kaya usahay magud mga higala kining problema, ang ugat ani, no, kining ato ang sayop formally ng mga desisyon sa atong kinabuhi. So muna nga, kung sa una mga higala, maayo pa atong panglawas, wala pa tayo sakit, ang ato kanunay ginapaningkamutan, matrabaho ta, maningkamot ta para sa atong pamilya, aron makapundar ta diha sa ato ang mga kabtangan, no? Kaya mamagid na ang kining a goal, no, diha sa maturity, no, sa tao, no, maningkamot para sa pamilya, ug aron makapundar, maayo ang pamuyo. Pero mao ra gyud na higala, diha ra gyud tama, no.
Isan asa kamangutana sa mga katingulangan nato. Mogin na kanunang ginaingon, no? Malingkamot para sa pamilya, dayon para sa pagkatigulang na ay mapaabot nga ining kwarta, no? Mapundar ang ining mga gusto paliton ng mga butang, no? Tama man na siya higala, dili man na malik, no? Kanang imong pagpaningkamot sa una, tama man na. Pero ang kulang lang nimo mga higala, no? Ang kulang lang ninyo mga higala, kulang lang nimo higala, is wala kay gigahin para sa imong panglawas. Wala nimo gitagaan o pagtagad ang imuhang kinabuhi, no? Nag-focus lang ka sa paghigugma nimo sa imong pamilya. Nag-focus lang ka sa paghigugma nimo diha sa imuhang trabaho, negosyo, o pagpundar nimo kabtangan diha ka na busy, no? O wala gid nimo higala gyud na una nga duna kay kinabuhi, duna kay kaugalingon nga help, no? Na kung kani mag-fail, damage tanan, dako og impact, no? Wala, wala nimo nahibaw-an sa una higala, no? O para sa mga kahigalaan nato nga naa ni ana nga dalan, no? Nga karon naningkamot, trabaho, naay negosyo. Kay siyempre bata-bata pa, hala paningkamot, tayod gyud. Pero higala ayaw baya kalimti imong help. Kay part na sa imong dapat sakripisyuhan. Ayaw kalimti ang imong health higala. Ano man, kay kung kana ang mopalyar diha kanimo, damage pati imong pamilya. Damage pati ang imong ipundar. Damage ang imong kinabuhi. Masulubon ka sa kaulahian. So muna, prevention nga advice sa atong mga kahigalaan nga naminaw karon. Muna, ayaw gyud higala o kanang isantabi ang imuhang health, no? Ayaw gyud na kasagbi. O muna nga ang imo pong spiritual health higala ang pigipod, no? Imong pagka mainampuon, imong pagtuo, pagsalig sa makagagaw, huwag imong pagkamasimbahon, ay po na siya kalimte. Kay diha baya gikan ang atong kinabuhi.

So kung ikaw karon higala, no, nakasinati kag balatian gikan sa ulo hangtod sa lapalapa, ug nangamuyo ka sa Ginoo, nangamuyo ka sa makagagahom, no, nga Lord, someday unta, no, dunay pamaagi nga masolusyonan ning ako ang problema, ang akong balatian. Mga higala, no, kung imulang tugutan, no, ang imuhang kaugalingon, ablihan ang imong hunahuna kasing-kasing, masin mao na ni ang tubag diha sa imong pag-ampo. So muna, mga higala, na part sa ato ang health and wellness healing program, ang daily na ito nga pag-tune in, no, sa atong programa. O ikaduha, no, sa ato mga kahigalaan na nagsugod na og avail sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy early in the morning, no? Sa na mga naka-avail na sa atong tubig, no? Ang ato ang 200 pesos nga tubig, no, sa mga kahigalaan nato nga lianhi sa atong istasyon, sa ato ang monthly schedule o weekly nato nga schedule, no. Kaya namagot ay ginahimo din higala, no, sa atong istasyon ng mga scheduling every month, no. O makuha nato na nga schedule, mga higala, pinaagi sa ato ang CMD caregiver, no. After ani nga programa, musunod ang ato ang CMD caregiver. Siya ang inyuhang kontakon, no? I-save ninyo ang ihang number, mga higala, contact number. Pwede mo mo text or mo tawag bahin sa atong schedule, no? Natay schedule diri sa Kibawi Bukidnon, Light FM. Dapat tayo schedule diri higala sa Panabo City, sa Light FM Panabo o sa Infinite Radio Panabo, no? So muna, mga higala, nga kini nga proseso barato, no? Pero epektibo. Depende sa imong pagtuo. Kung nasulayan na nimo ang tanan, mga higala, no? Basin ka nimo ang wala pa nimo matistingan. So muna, nga ako ikaw ang giawhag nga kining i-avail ang ato ang kaayuhan water therapy, no? Kay butang man nato diya sa atong 6 liter, no? Ug mo na ang atong ihinubig karon, no? Nining sayo sa kabuntagon, mo inom tahigala og 3 ka baso, no, niini. Dayon, kung bag-o ta mo kaon or after ta mo kaon, pwede po ta mo inom ani higala, no? The more ta mo inom, the more higala, no, nga ma-address kung unsa man ang gitingwa sa imong kasing-kasing nga ma-address. O kanunay na akong ginabalik-balik din sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi nga kining pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas. Inubanan sa pailob, pagkamalahutayon, o disiplina sa kaugalingon, no? So muna, mga higala, nga kung naata ni ini ni avail ta aning atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, dapat, no, naatay pailob.

0: malahaw tayo, no? Kay ang ato ang timeline, no? 3 to 6 months na healing program din sa kaayuhan sa kinabuhi. Ang pangutan na higala andam ba ka? Mo undergo aning proseso, no? Sa tinguha sa imong kasing-kasing pagkabag-uhan. O kana nga desisyon higala imuha ng desisyon. O ako ning gi-share, no, dinhi sa atong programa, gi-implement ining ato ang health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi tungod kay tinuod kini nga makatabang. No? Wala nga ako ang inyo ang health and wellness holistic mentor, no, din sa kaayuhan sa kinabuhi, ang inyong spiritual mentor Florante Alandria Jr., no? Ang pag-abot sa health higala, no, related yun ng spiritual, no, ng mga butang yun na siya mawala. So muna nga kanunay natong gi-highlight, no, ang spiritual ng mga butang na muna siyang mag-guide kanimo na maangko nimo ang kaayuhan o kabaguhan sa imong panglawas. Ano na itang mo pray? Salamat. Salamat ang mga butang higala nga wala pa nimo na batonan karon. Kung nangandoy kang kaayuhan, pasalamat na. No? O i-avail. I-avail ang atong health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi. Pinagi sa pagpalit sa ato ang kaayuhan water therapy powered by CMD, no? Nga ginaapod-apod sa atong CMD caregiver, no? 200 pesos lang na higala, no? Doon na po tayo pamaagi nga kung dili ka monthly makaanhi or weekly makaanhi, no? Doon na tayo proseso nga pwede nimo ma-avail 3 to 6 months. Sabi nagdistansya ang imuhang lugar higala o ganun lang kang connected, no, sa ato ang program kada adlaw dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi, no. Ang ato ang CMD caregiver mag-announce siya sa mga schedule sa Bukidnon, sa Kibawi Bukidnon, sa Panabo City, no, na mga announcement ang atong CMD caregiver, no. Kontaka siya, paminawi ang iyang schedule, isulat, no, para after ani nga program mapaminawa ninyo ang iyang programa o masabtan ninyo ang ubang mga butang wala na to matapik dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. So muna mga higala, no, ako naglaom nga ikaw nga naminaw karon, no, imuhaning i-grab nga opportunity, no, aron makabot nimo ang kaayuhan nga dugay na nimo nga ipanganday. Muna buhata dayon ang makaayo kanimo karon. Ayaw kinaiyaha nga moingon bitaw ka pwede pa sa sunod. Higala basin maulahi ang tanan. So kung naay contact number, address nga ihatag atong CMD caregiver, pwede ra gid nato na isulat og mukontak ta mga higala. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. To God be the glory.
1: Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant Florante Alandria Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako di ay si George.
3: Akong problema, dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
2: Kung matulog ko,
3: kinahanglan nakapatay dyan ang suga.
2: Kunya, kanang mag-drive ko o gabi,
3: halos di dyan ako makita ang dalan.
2: Sulaw kayo.
3: Ningon tong akong doktor nga amigo,
2: sign lagi daw sa katara.
3: Moto, gisulayan nako ang I Care.
2: Na-amaze dyan ko.
3: Epektibo dyan siya.
2: Bisag mag-long drive ko,
3: di na dyan sulaw.
2: Nabag-o dyan akong pananaw.
3: Relax na kayo.
2: Salamat dyan sa I Care Gold.
4: Palit sa mga butika, Shopee o Lazada.
5: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. At tuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong Globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
6: Nakapalit po ko sabon nga Cligel. Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos paghantod pagkahapon price pa kayo ang naong ba?
7: Oo ba? Kasi sabi ni ma'am si
6: Diri sa SMD po sir.
7: Ang singalan na to ma'am?
6: Terry po. Terry Ubuga po.
7: Sige, salamat po ha.
8: Clayjol Papaya with collagen and milk. 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Uguban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Clayjol Papaya with collagen and milk. 10 times power whitening soap. Clayjol Papaya with collagen and milk. 10 times power whitening soap.
9: Oy Mare, asa man ka paingon?
10: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
9: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
10: Mau ba? Sige, muadto ko.
9: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
11: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
12: high and we were so bad. Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, humot na magpangita ka.
13: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
12: Your scent, your style.
13: Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: I Care Gold Capsule.
1: Ako di ay si George.
2: Akong problema,
1: dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
2: Kung matulog ko,
1: kinahanglan nakapatay dyan ang suga.
2: Kunya, kanang mag-drive ko o gabi eh,
1: halos di dyan na ako makita ang dalan.
2: Sulaw kayo.
1: Ningon tong akong doktor nga amigo,
2: sign lagi daw sa katara.
1: Mao to, gisulayan na ako ang I Care.
2: Na-amaze dyan ko.
1: Epektibo dyan siya.
2: Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw.
1: Nabag-o dyan akong pananaw.
2: Relax na kayo.
1: Salamat dyan sa I Care Gold.
0: Palit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Alang sa panginanglanan sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting o uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on o branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable o reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
4: Duramax capsule.
5: Sir, may buntag na imo sir, no? Misulay ka sa kining Duramax. Unsay epekto, sir?
6: Dinod, sir, ka nagasulay ko Duramax. Ka nagsulay ko ni nainganyo ko ani tungod kay manguhit atong misis, wala pay mahimo kay kapoy man. So, bitso gyud ko tulog. Pag sulay na ko sa Duramax, sir, pag abot sa isa ka oras, tiyala ko nga ni kondisyon man, ni barok man si Manoy. Wait ko sa akong asawa. Murag masuko akong asawa. Pag tanaw niya nga mura magnilihok ang ako ha. Butong nibalik ang iyang pagtagat sa ko. Buto naglabing may. Awag na ko sa inyo ha. Para masulayan yun ninyo. Balit mo Duramax para mapareha mo na ko nga magbalipan yun. Kumpan si Mrs. Kung ka dito, initugulo si Mrs. ako ha. Karun, permente na may labing-labing.
7: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
8: Power 10 Probio Capsule.
9: Ginit nga odas ko ni Des Tudela.
10: Ah, unsa gyud imong gigamit nga products na to, ma'am?
9: A Power 10 o coffee, clay gel.
10: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
9: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading.
10: Mm-mm.
9: Tapos, nana ko yung maintenance.
10: Mm-mm.
9: Testing gyud ko og mga tulo ka semana, nagpa-BP ko, normal man akong BP. Munang gamitin na gyud ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gyud ang akong gi-maintain. Oh, normal na gyud. As in normal na kay og magpa-BP ko sa una taas si kay kog BP.
10: Mm.
9: Nakadungog man gyud ko kay sige man ko pamati sa imong drama.
10: Mm-hmm.
9: Munang ni-testing gyud ko ni palit gyud ko. Tulo ka semana. Ako ginang gi-maintain. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. Three times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, two times a day, buntag o hapon. Munang, pabipin ako na normal din siya. Munang mong gina ako, testimony pa. Salamat, tika ko sa iyong produkto.
8: Power 10 Probio Capsule.
11: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
12: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
13: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
14: Ang constipation usa ka kondisyon kung asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-antos sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
15: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, sa Rangani Province. Ang akong gibati sa wapo ko makainom ang Mega Pure Capsule, dili ko halos makabawas. Sa nakainom na ko Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hay katulo sa usa ka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
13: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
11: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.